0: ayan, dati rin nagtapit ko dito ay paayos at tuloy-tuloy naman.
1: Sige, salamat na marami. Baka magawi ka ng circle. Nandoon naman ang grupo ng mga environmentalist sa harapan ng DENR. Doon sila, yun ang kanilang convergence area. Patungo din yata diyan sa may banda ng Commonwealth. Salamat na marami sa iyo, Ninya Ong Pauco. Report ng ating pong correspondent.
2: True FM
1: News 5 Report. Live report. Nagabit po sa tamang oras ngayong ganap ng 8:04 in the morning at ang ating pong tamang oras hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Ganda ng ating Monday morning dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Si Boss Sergio Ortiz Luis Jr. po ating kausapin lamang. Siya po ang presidente ng Philippine Exporters Confederation Incorporated. Good morning po, sir.
3: Ay, magandang umaga sa iyo, Kated, DJ. At nakita ko si Brother Jeff, kaibigan natin yan. Magandang umaga sa kanya.
1: Salamat po. Salamat po sa inyo pong panonood po sa ating pong programa. Sir, ano po ang masasabi ninyo sa desisyon ng Amerika sa pagtataas nga po ng ating pong taripa sa export? Ang binabanggit po sa mga balita ngayon ay 12.5% na. At ang dahilan daw po, dahil tayo daw po ay gumaga, ay nag-export ng mga produktong ang gawa ay gumamit po ng kumbaga forced labor, mga paglabag daw ho sa batas paggawa, sir.
3: Alam mo nung mga kapatid, nung nagbigay na reciprocal tariff si President Trump nung last year, no? Ginawa tayong 70%, 90%, pagkahuli, ni-reverse sa Supreme Court yung nanya. Yung ano, so, ang ginawa, in-standard tayo sa 10% tariff, no? In the 12.5% at the over and above that, yung ano, ang sinasabi. Alam mo, pre-fix lang yung tariff na yan sa forced labor. Alam naman nila wala tayo forced labor, ano? Eh, ang tinatarget yun, actually, eh, yung mga counties na hindi, you know, like China, na sinasabi lang source ng mga materials natin na mga forced labor na ginagamit. Sa Pilipinas, lahat ng batas, binasa natin against forced labor, sinusunod na natin yan. Kaya kailangan, siguro, sayang lang yung paalalang best ally tayo na US. Alam naman ang nangyayari. So yan eh, ang importante, no, last year, despite the reciprocal tariff, 15% ng export ng Pilipinas pumunta sa US. Kalahati niyan, electronics and semiconductors. So, doon sa electronics and semiconductors, no, last year, nasa zero tariff yan, no, suspended yung tariff dahil kailangan nila. Doon naman sa kalahati, marami rin agricultural products natin, sama na rin yung coconut. Eh, nakasignotary pa rin yun. Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ngayon nila. Pero alam naman natin na nila na wala tayong forced labor. Pero paalala lang na paalala sa kanila na tayo best ally dito, kung meron man lang value kay President Trump yun, yung mga exemptions, ibigay uli sa atin dahil last year, in spite of the tariff na binigay, lumipad ang export natin. Lumakas na lumakas. At even the first quarter, in spite of the worry nila na mataas ang presyo, tumataas pa rin yung export natin. Eh ngayon, hindi ko alam kung anong interpretasyon at ano ang gagawin dito sa 12% tariff nato kung ibibigay sa atin yung mga exemption.
1: So sir, ito hong inyong grupo, no, na confederation ng mga exporters. Ano po ang main export natin dito? At yung sinasabi niyo po ng mga exemption, yan ba beneficio ng most of your members? Paano po?
3: Ang kalahat, sabi ko ba, 15% ng Philippine export goes to the US.
1: Mm-hmm.
3: Sila yung pinakamalaki so far. kalahati doon, mahigit kalahati actually, electronics and semiconductors. Yung kalahati, marami agricultural product, mga toys and houseware, mga ano. Pero yung nakaraan nga, exempted pa yung mga yon sa tariff, doon sa 10%. Pero, ngayon, hindi ko alam kung i-exempt din nila sa 12.5%.
1: Hindi nyo pa alam. So, kailan magkakaalaman?
3: Eh, ang masakit dito, siyempre, yung mga buyers natin sa US, until they understand it, naka-hold yung order.
1: Mm-hmm.
3: Dito naman sa Pilipinas, yung mga nag-manufacture, siyempre, hindi ka naman mga manufacture kung hindi ka sigurado kung mabibili o hindi. So, talagang, ano, wait and see tayo. Galing-galing ito si ano, yung state, si, ano, si Kundito nag-bisita, eh siguro, binigyan naman ang DTI yan sa kanya, eh I hope na binigyan siya kay President Trump yan.
1: Mm. So, sir, anong balak niyo gawin ngayon, sir, sa inyong grupo?
3: Wala. Just remind them, may mga, ano kami, na tayo, hindi naman ginagawa natin lahat ng magagawa natin tungkol sa forced labor at pinasa natin lahat yan. Hindi natin kontrolado yung ginagawa sa ibang bansa. Hindi naman natin alam kung ano yun. Hindi naman niya ina-identify. So paano natin wala lang? Hindi na tayo nasa Amar yan. Eh, hindi naman tayo involved sa forced labor.
1: Yun nga po, no? Yung sinasabi na forced labor, kumbaga, bakit hindi tukuyin specific, no, ng Amerika? Anong forced labor eh, napakahigpit nga sa atin dito. Hindi parang ano ho ito, hindi ba ang pananaw ng iba parang ginagawa tayong hostage dito at yung iba nga ngayon pa lang yung itong progresibong grupo ngayon pa lang sinasabi na nako may kaugnayan sa Paksilika. Parang ganoon naman po eh.
3: Well, actually pretext lang yung forced labor niya dahil di-reverse nga yung tariff ano niya, yung tariff yung di-empower niya yung tariff para gagamitin pang blackmail. Kaya nga marami rin dito nag-dunda. Eh yung Paksilika, binibigay natin lahat sa kanila para babanatan naman tayo ng forced labor ngayon na hindi naman tayo guilty. Ano bang klaseng relasyon meron tayo sa Amerika?
1: Yun nga po, no? Kapag ho ba ganyan, as in, kayo ho sa grupo ho ninyo, meron ba ho kayong mga action to formalize everything? Matanong po ang DTI dito, ang DFA, kung ano ba talaga ito nang magkaalaman po tayo. Para na sa ganon, magkaroon ho kayo ng, magkaroon ng certainty ang inyo pong, ang inyong sektor.
3: Well, meron kami mga dialogue, tuloy-tuloy na ba, nagtutulungan tayo sa DTI, sila sa Kaporina, muna natin, sila yung main, ano yan, eh, alam mo naman, eh, talagang, hindi natin mag-aralaman po, no, iniisip nyo si Trump, eh, hopefully, mapakiusapan, at ma-exempt tayo, dahil, tayo nga yung best ally nila rito, tayo pwede natabaan yan. Actually, 60 countries yan eh. Yan yung more 60 countries na dealing with China actually. Yan ang binanata nila.
1: Okay, sige po. So, wait and see muna. And then, ito nga po, no, itong inyong patuloy pong ugnayan. Sige po, matanong lang po namin kayo. Sir, ang inyong pong grupo, ano ang inyong expectation sa zona mamaya ng presidente?
3: Well, number one, na yung mag-focus sa economic, ano, alam mo naman, no, nakaraan taon, ang daming bills ng LEDAC, 52 yata yun. Laban ako na lalamang na pa sa isang dalawa lang yata dahil nauubos sa politika yung mga legislators natin na nag-distract tayo. Eh, dalawang taon na lang natitira kay Presidente. Eh, sana naman makapokus na tayo sa mga sa bilihin, paano mapapababa, ano natin yung maparusahan, yung mga paparusahan. Pero pabili sana wag nang parusahan sa public relations.
1: Wag nang public relations. Ano pong what do you mean specifically?
3: Pare press release wala pa. Hinihintay ng tao, hindi naman nangyayari.
1: Hinihintay ng tao na?
3: na mabilanggo.
1: Oo. Ako, naintindihan ko po. Baka naguhunos dili lang ho kayo, no? Mabilanggo, hindi ba ho? Kasi meron naman nabilanggo ngayon, no? Alam nyo na kung sino, tapos may iba na nabilanggo, wala namang kaugnayan sa flood control. Opo. So, kayo po, sino pong hinihintay ninyo? Kumbaga, ano ito? Kasi ang dami ho eh. Mahaba-haba yung listahan na unang binanggit nga ho ng maging na ombudsman at ng presidente.
3: Yung sa alam naman natin eh, kung sino inaasahan ng mga tao na hindi ko maintindihan kung bakit hindi ba pailan ng kaso, kadali na ba magpail, kaya gusto nila.
1: Sige po. Tapos yung impeachment po, sir, baka daw ho mag-drag all the way till November eh. Yun ang nung amin nakapanaya, ang spokesperson po ni VP Sara, si Attorney Michael Poa, sabi niya, baka nga po umabot ng November. Sa inyo pong hanay, ano pong ibinubunga nito? Sa inyo po, sa inyong sa mga nagdinegosyo?
3: Meron naman na yung proseso na yan, tatakbo, bakit tayo nadidistak masyado lahat yan, sana, yun nga sinasabi namin, dalawang taon na lang na tinirin sa administrasyon, nandidistak pa riyan. Legislature, walang maipapasang kahit sinasabi na ginagwalit na bawal na. Yung alam ko, ito yung bills ng LEDAC na priority bills. 21 din yata yung sinasabi na kailangan maipasa ng June. Ala, naipasa. Isang dalawa lang yata.
1: So, kumbaga, well, kayo din po naman siguro, wala din naman tayong choice kasi nasa kamay nila itong usad dito pong impeachment trial. Pero kung kayo pong tatanungin, kasi ngayon sir, if you notice, magbabago na schedule. Gagawin na pong 10 a.m. to 2 p.m. And then, hindi pa ho yan araw-araw, tatlong araw lang yan sa isang linggo. Kung kayo pong tatanungin, ano ho ba ang dapat lang para ho maka-move on na po din tayo at magkaalaman na po tayo, magkaroon tayo ng certainty sa ating pong politika?
3: Hindi ko nga alam. Basta ang sinasabi yung alam natin, inuubos yung panahon nating lahat dyan. At hindi lang yung sa hearing mismo, sa gabi, lahat ng media, lahat ng hindi narinig mo, hindi na napapag-usapin yung problema natin sa ekonomiya. Nakalimutan na.
1: Oo. Nakatuon ang pansin ng lahat dito po sa trial tsaka yung mga magkabilang panig na nagtatalo-talo. Opo, sige. Sige po. So, Sergio Ortiz Luis Jr., muli po salamat sa inyo pong panahon at tayo po kasama ho ninyo kami sa ating pong panalangin na unahin nga po itong kabuhayan ng ating mga kababayan.
3: Ay, maraming salamat na kapit sa pagkakataon video mo.
1: Opo, thank you. FM. Ay, nakuy, giliw, bayang minamahal. Sige, ito na tayo. Opo, ah. Pero bago po ang lahat naman muna, sa mga naghahanap pa rin po ng paaralan na maaari po, ha, napasukan ng kanilang pong mga pinaghihirapan na edukasyon ng kanilang mga mahal na anak. Tandaan natin na sa pagpili po ng paaralan, dapat sigurado tayo na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid. Mula sa kurikulum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Salamat na marami STI ha. Sa inyo pong tiwala sa aming pong himpilan at sa aming pong programa para po sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol dito sa inyong programa na Enrollment to Employment System E2E. Check it out sa STI. Thank you. Mga kapatid, ito na nga po. Pwede ba nating balik tanawin ang ating baby girl? Babalikan natin ang isang maiksing bahagi lang po na naging talumpati ng ating Pangulong Marcos. As a matter of fact, kami po'y gumawa ng Think About It.
2: Oo.
1: Noong pong

0: konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili, totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
1: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
2: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Kaya kung mali ang tinanim mo, mali yung inaanihin mo.
1: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleservisyo para sa Pilipino.
3: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
4: Sabay na, loves come na, ayan.
3: Para maging cupido sa mga pusong nabigo, nilaro.
4: Ay, kasal na po pala siya.
3: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto, pakikinggan.
4: Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence.
3: Tutuka ng
5: match made with DJ Anna Ramsey.
3: Where broken hearts find the courage to love again. Match made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM.

0: Balikan lang po natin tong parte ng mahabang talumpati po ng Pangulong Marcos nung pong nagdaang ika-apat niyang sona. Alright, ito ho yung dulong bahagi ng kanyang sona. Balikan po natin, namnamin po natin, pakinggan po natin na mabuti.
1: Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera.

0: susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa imbestigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
1: Yan po yung dulong bahagi po ng sona ng Pangulo ng 2025. Girl,
2: Grabe no, mukhang mamaya katakot-takot na palakpakan ulit ang maririnig natin sa Pangulong Marcos Jr. Di ba yun yung usual na binibilang kasama dyan? Hindi lang yung red carpet ang inaabangan. Kasama dyan yung standing ovation, okay. Kasama po dyan ang palakpakan. Pero dun sa maiksing pagbabalik-tanaw natin sa naging pahayag na ito ng Pangulong Marcos Jr., dami ko pa rin hinahanap.
1: Okay, sige. Oo, so himayin natin yung last part.
2: Sige,
1: na ito.
2: Oo.
1: Ngayon, yung pong mga nagpapalakpakan doon sa gallery, again, with all due respect, hindi ho naman lahat, marami doon ang contractors.
2: Yan.
1: Marami doon ang nakipalakpak po, pero the truth is, bahagi nga sila noong mga pinatatamaan ng presidente. Pero ito nga po ngayon siguro, no, maganda rin pong patamaan natin ang mismong nangako dito po sa nagdaan niyang sona. Kasi mga kapatid, sa dulong bahagi po ng sona ng Pangulo, sinabi niyang hindi na raw po dapat magpatuloy pa ang kalakaran na ito. Ika niya, no? Isa sa publiko raw po ng Pangulo ang listahan ng palpak na flood control projects pati na mga ghost projects. Meron pong sinasabi na yung pong isumbong sa Pangulo website, di po ba? Pero doon po sa isumbong sa Pangulo website, ito po yung magsusumbong ka and then mismo doon meron din po mga listahan ng proyekto. Pero yung pong sinasabi na actual na ho, pinakabago na na listahan talaga ng ghost projects, mukha pong hindi napagtagumpayan nila yon. Totoo po yan, di po ba? Kasi wala. Isa sa publiko daw po ang mga audit na gagawin sa mga proyektong ito. Ang dami pong proyekto. Audit, nung una po, ang isang Vince Dizon ay very active. Pero kung inyong napansin, kinalaunan po parang lumalaylay na hanggat sa nawala na po, kumbaga sa eksena. Manaka-naka na lang po, pabugso-bugso na para bagang ulan sa panahon ng habagat. Yung kanya pong performance, ano ho, dito ho sa mga proyektong ito. At ika po ng presidente, sa mga susunod na buwan, makakasuhan, ito po yung words niya, sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Yan po ang sinasabi niya, ha? Sa buong bansa, malalaman daw ng taong bayan ang buong katotohanan. Ngayon, may dulo pa ho ito, mga kapatid, no? Sinasabi. Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala at sangkot. Kailangan daw hong may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. So, yun po ang hinihintay ng marami. But truth, di ba? Truth is, in fairness, hindi ho lang naman yun ang laman ng sona eh. Pero ito ho yung tumatak sa atin, sa ating kaisipan. Kasi po ito yung, well, kumbaga ito ho yung pinaka-controversial, pinaka-pinalakpakan, standing ovation, at dulong-dulo. Pero meron siya mga binanggit pa ho sa sona tungkol nga sa pagpapalago ng industriya, pagpapakulong sa mga mapagsamantalang rice traders, yung pagpapainom po sa pork production, sa palay production, na ngayon po naman, inaamin na ho ng lahat, no? Yung nasa pork industry na import tayo ng import.
2: Yes,
1: no?
2: Padami ng padami.
1: Padami ng padami ang imports. Kasi nga po, hindi ho nagtatagumpay ang ating gobyerno dahil din po sa ASF at ilang pa hong problema nga sa produksyon ng karne.
2: Tama.
1: Pati ho sa energy ngayon, tayo ang pinakamataas sa buong Southeast Asia.
2: Correct.
1: Nalampasan na po natin ang Singapore sa per kilowatt hour. Pero doon sa kanyang zona, kasama din po yun. Yung ika niya po ay pagsiguro po na madadaglagan ang supply natin ng kuryente. Maliban dyan, yung po din magpapanagot doon sa mga joint venture sa water district. Eh, that time, kitang-kita ho naman, sino ho bang makapangyarihang pamilya ang nasa likod ng mga joint venture na ito na pagkarami-rami? Hindi po ba? Pati, ang dami ho ito, mahaba-haba ito, pero yung dulo nga, doon tayo nakafocus. Kasi nga, pati ho itong mga negosyante nagsasabi na yun ang hinihintay namin. Siguro, nag-aatibili lang po magsabi ho ng mga pangalan. Sige noong Ortiz Luis, no?
2: Oo naman, nag-iingat. At di mo naman yun na maiaalis sa kanila na mag-ingat. Sabi niya nga kanina, nagtataka kami, ba't di ma-filean-filean ang kaso? May inaantay nga daw silang makulong, na inaantay din po ng karamihan.
1: Ngayon, mga kapatid, ano po, yung binabanggit na presidente ng sa mga susunod na buwan, ito po ay kanyang zona ng July 28, 2025. Alright, so July 27 ngayon, naka-12 buwan na po. Baka sabihin din kasi mahirap din na mamadali. Baka din naman kasi magkaroon ng dismissal.
2: Oo, dapat airtight ang kaso. Oo. Ilang beses na natin narinig yan.
1: Pero, yung mahiya naman kayo na sinasabi niya, yung nga pong title lang atin pong Think About It, mahiya kaya ang mga walang hiya? Kasi mukha pong ang iba, ano, na mga contractors, eh tuloy pa rin po ang ligaya. Yung kanila pong uri ng pamumuhay. Kaya mukhang yung mga pinatatamaan ng mga walang hiya, eh talaga namang wala nang hiya.
2: Hindi nahihiya. Mas kumakapal ang pagmumukha. Kasi nga, naiisip siguro nila, no, ako lang to partner, baka nasa utak nila. Wala naman nakulong eh. Kung may nakulong man eh. I mean, may nakulong bang congressman? O baka mali lang ako? Hindi, nagtatanong ako. Wala pa. O, kita mo? Nagtatanong lang ako. Wala may nakulong bang congressman, partner?
1: Wala pa.
2: Eh siguro, kung ikaw, kasama ka dito sa pinatatamaan ng Pangulong Marcos Jr. doon sa kanya nakaraan na zona, ang nasa utak mo niyan, nakukulong ah. Okay. Tuloy ang ligaya. Pwedeng gano'n na nasa utak eh, di ba? O pwede naman lang naglaylo kahit papano. Uy, ako. Baka ma-special mention tayo ulit sa susunod na zona. Kalma-kalma lang tayo. Pero parang hindi gano'n yung nakikita ng tao.
1: Sige. Ate lang pong tatawagan muna ho ang ating mga pulis dito po sa NCRPO para ho natin malaman ang kanila pong ginagawa ngayon na paghahanda din na dito po sa maramihang mga protestang ito. Ang mga kapatid, para po doon sa mga gusto ho maghayad ng kanilang damdamin para po sa ikalimang zona ng Pangulong Marcos. Abangan niyo po yan, mga kapatid. Samantala po, ang ating po namang oras ganap ng alas 8:32. Cha, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
3: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese.
4: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
5: Ako si Gasa Belgas at ito ang Forensics.
4: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
1: House Power Tools. Pati kay Eric, ha? Kay Kuya Eric C. ng Powerhouse Power Tools. Good morning. Ma'am Beauty, good morning. At good morning po sa mga punong abala ngayon sa paglalatag ng seguridad para po dito nga sa State of the Nation address ng Pangulo. Kasi nga para ngayong fortress, no? Yung daan patungo diyan sa batasan pambansa. Dahil po sa 20, may butal pa eh, 21,600 na mga pulis ang nagbabantay po ngayon sa Metro Manila. na may kaugnayan po dito po sa event na ito. Alright? Habang nag-anunsyo na po ang DOE na asahan daw po natin ang dagdag malakihang increase sa presyo po ng petrolyo. Starting po naman yan tomorrow. Kaya ano pa nga ho, ba't sakit na naman po ng ulo yan sa mga negosyante? Kaya ano pang hinihintay natin kung hindi dapat ay mag full electric vehicle na po tayo sa ating pong fleet lineup. At dyan sagot tayo ng Photon sa dami po ng model options. Full electric na passenger vehicle, abay sakto ang traveler share EV van at ang coach bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, abay sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala ng change oil. Available pang spare parts, dadagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Pati po mga truck, pati po mga bus electric. Ngayon, nasa linya na si Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng NCRPO. Major, good morning, ma'am.
6: Yes po, magandang umaga po.
1: Thank you for your time. Ito po si Chacha. Go, Chacha.
2: Magandang umaga po, Major. Major, anong current security situation po natin ngayon dito sa paligid po ng Batasang Pambansa?
6: Sa ngayon po, naka-deploy na po yung ating mga personnel. Nandito po ngayon si Regional Director sa area po ng Batasan para po ensure na nakalatag po yung ating mga CDM contingents. Nagkakaroon po tayo ng briefing para po patuloy na i-remind sa ating mga deployed personnel regarding sa policy natin ng maximum tolerance at syempre yung ating pag-maintain ng police operational procedures at ang karapatan ng ating mga kababayan sa kanilang pagpapahayag ng kanilang mga saloobin.
2: Oo, nasa mga balita po, more than 21,000 po ng mga kapulisan ang naka-deploy ngayon, no, for the security po, hindi lang ng Pangulong Marcos Jr., maging ng mga kongresista, senador at iba pang pupunta dyan po sa Batasang Pambansa. Sa ang lugar po pinakamalaki ang deployment ng kapulisan natin dito sa areyang to. If you can share po, no, kung okay lang ma-share po yung impormasyon na yun.
6: Yes po. Meron po tayong isa po sa mga malaki nating deployment ay nasa area ng Capitol Estates 1 kung saan po doon po yung venue ng programa ng San Lucas at ng Bayan. Ganon din naman po dito sa may area ng naglagay din po kasi tayo ng ating mga deployed personnel sa Manila AOR kung saan po may mga posible rin po tayong mga lightning rallies na mga magaganap. So, ang pinakamalaki po nating deployment doon sa ating nasa 25,000 na deployment sa ngayong araw na ito ay yun po nasa ating anti-criminality o yung mga lagi po natin dinideploy sa ating mga air places of convergence, sa ating mga terminals, ganun din po sa ating mga nag-checkpoint, border control point.
2: Oo. Sa ngayon po ba, ilang grupo ng rallyista ang nabigyan po ng permiso for the rally?
6: Bali, meron po tayong tatlong grupo ng mga rallyista. Mm-hmm. Ito po yung San Lucas, Bayan, at saka po yung Better Brighter Movement.
7: May parandog po kapatid.
2: At nasa ang area po sila sa ngayon para din po sa mga nakikinig sa ating motorista. And if ever lang po, baka merong mga iba na gusto rin pong magpahayag ng kanilang damdamin pero wala pong kaukulang permiso, saan naman po sila po pwede kung sakali? Or po pwede po ba sila mag-rally kung walang permiso?
6: Regarding po sa pagrarally ng mga walang permit po, may mga pwede naman po silang pagbigyan. Yung nga lang po, depende po yan kung saan lugar po sila aabutan. Kasi meron ang atin pong Better Brighter Movement, sila po ay nandito sa may harap ng Commission on Audit. Yun naman pong ating San Lucas at Bayan ay dito po sila binigyan ng permit sa my Capitol Estates 1. Ito po yung mga lugar na inalaw po para sa kanilang mga programa. Sa ngayon po, meron po tayo mga ilang rallyista dito sa may Filcoa kung saan maaari po siguro ito po yung grupo na pupunta po naman ng area ng Capitol Estates 1.
2: Oh, so yung mga napayagan natin within the vicinity of Batasang Pambansa, tatlong grupo lang po yun. And then yung other groups, kung sakali mang hindi nakahingi ng permiso, saan po sila po pwede, ma'am?
6: Pwede po siguro mag-join sila, depende po sa grupo kung anti po sila or pro. Pero po ito lamang po yung mga areas na pwede po magkaroon po ng mga rallies or mga pagtitipon. Itong dalawang lugar na ito lamang po.
1: Oo. Meron pong sinasabi, ma'am, na grupo po naman converging dyan po sa DENR, sa Circle. Ito ho ba ay may kaukulang pong permiso na?
6: Sa ngayon po, inaalam po natin kung ito po yung grupo ng San Lucas at ng Bayan na nagko-converge po sa ngayon at para makapunta po sila dito sa venue kung saan po sila inalaw ng Quezon City.
1: Ah, opo, opo. Baka lang po, nag-iipon-ipon lang sila doon at iba-iba itong grupo pero kasama na ng iisang permit. Ano po, ganun po, Colonel. Okay. Ah, Major. Major, paano po yung mga magsusunog ng EPG?
6: Pagdating naman po dun sa pagsusunog ng mga EPG, although wala naman po tayong talagang sabi nga pong huhulihin agad-agad kung magsusunog po tayo ng mga EPG, kung kaya po meron po tayong kasama po na mga taga-DENR na magsasagawa po ng air quality monitoring dun po sa mga inaasahan natin na mga malalaking pagtitipon. So kung may matutukoy po na paglabag sa Clean Air Act or iba pang environmental laws, idodokumento po ito at magsasagawa ng kaukulang legal na aksyon alinsunod po sa kanilang mandato. Pero para po sa kaalaman na lahat, hindi lamang naman po yung Clean Air Act ang ating i-implement, pati po yung mga local ordinances natin, lalo yung open burning na isa pong local ordinance po dito sa Quezon City.
1: Okay, and then ma'am, maximum tolerance po dito, no? Ating pinaiiral, no?
6: Oh. Maximum po, tolerance. Palagi naman po, yung maximum tolerance po.
1: Wala pong dalang mga barrel to, di ba? Ang lahat ng mga nadyang contingent natin, right?
6: Ang mga deployed CDM contingents po natin ay wala po silang dalang barrel maliban lamang po sa kanilang shield at sa kanilang mga baton.
1: Okay. At ma'am, paano po mirender itong boys natin? Ha? Yung pagkain itong mga to, ang dami ho natin. Kinakailangan eh. Well provided po sila.
6: Yes po, ang atin naman pong pangapulis ay meron pong nakalaan na pang merienda, pang kung ano po yung aabutin na oras ng dapat nakainin po nila ay naka-ready naman po ang ating mga kapulisan.
1: Opo, yes ma'am, kasi ang atin pong dalangin nga maging mapayapa ang lahat ng ito na ating mairaos, no, itong event na ito nang wala pong anumang pong alingasngas o alam niyo na trouble. Salamat na marami, Major, sa inyo pong panahon sa aming pong programa.
6: Maraming salamat po at magandang umaga.
1: Alright, mga kapatid! Yan po ang spokesperson ng NCRPO, si Major Hazel Asilo. Maximum tolerance. Yan din po ang ating ngayon pinaiiral sa ating mga sarili, mga kapatid. Maximum tolerance.
8: Sino to?
1: Kung hindi, baka ho tayo, ano na, kung ano na ho masabi natin sa mga nangyayari po sa ating pong mahal na inang bayan. After all, tayo ho naman po, wala namang pupuntahan ng iba.
2: Pigil na pigil pa kami yan.
1: Wala naman tayo pupuntahan ng iba. Mabuti pa ho siguro yung mga mga mayayaman at mga nasa posisyon. Kasi yung kanila pong mga anak nag-aaral sa abroad,
2: bansa,
1: may mga bahay sila doon sa abroad, ano man ang mangyari dito, may pupuntahan sila. Mabuti pa si Saldi ko.
2: Oo nga.
1: Maayos na ho ang buhay doon sa Paris.
2: Oo nga. Alamang, di yung naiinitan kahit mainit na yun doon. Maka siguro, 24/7 ang aircon, hindi siguro niya iniisip yung kanyang bill, ano?
1: Nandiyan ba nga si Attorney? Para natin matanong na siya. Si Attorney Aaron Pedrosa po, ang Secretary General ng grupong San Lucas. Ito po isa sa mga ngayon po ay magpo-protesta. Go girl!
2: Magandang umaga po, Attorney Aaron.
9: Magandang umaga, DJ Chacha. Maupay nga aga.
2: Yes po. Ted.
1: Maupay. Usuwag man, usuwag.
2: Yes, sir, para lang po sa mga gusto pong sumama sa protesta niyo po ngayong araw, saan pong assembly area po ng grupong San Lucas?
9: Ang San Lucas po ay magtitipon.
2: Humina lang po, wait lang.
1: Ayan, go ahead.
9: Sorry. Ang San Lucas po ay magtitipon-tipon dito sa Diliman Prep, dyan sa kahabaan ng Commonwealth ngayong alas 12 ng tanghali. At magkakaroon tayo ng zona ng masa doon, yung ating programa, kasama ang iba't ibang mga member organizations and allied organizations sa ilalim ng Artikulo 11. So inaasahan natin ang mga environmental groups tulad ng Philippine Movement for Climate Justice, ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates, siyempre ang San Lucas, no? At Artikulo 11 na magkakasanang programa doon hanggang alas 2 kung saan maghahanda na para sa isang joint march together with Tamana at yung Kilusang Bayan kontra Kurakot kung saan magmamarcha hanggang doon sa New Capital Estate Gate 1, no? Malapit na sa St. Peter Church, mm-hmm. kung saan idadaos naman yung sona ng sambayanan mula alas 2:45 ng hapon hanggang alas 5 mamaya.
1: Bukod po, anong inyong mga issues, yeah. Attorney Aaron?
9: Siyempre, kung maalala natin, no, tatlong outstanding issues niyan. Simula nung isang taon na makalipas ng State of the Nation address ni BBM, una, nasa na yung 20 kilo kada yung bigas, no? 20 pesos mm-hmm. per kilo na bigas. Mm-hmm. Nasaan na yung pangakong trabaho para sa ating mga kababayan? At yung sinabi niyang mahiya naman kayo sa usapin ng corruption, tila lumala pa, no? In fact, may selective prosecution doon sa mga kontra ng administrasyon. So ito yung mga papatampukin natin na mga usapin, lalo't higit nasa mataas na naman, 6.6 yung inflation ng ating presyo ng bilihin, magmamahal pa ulit dahil sa panibagong serye ng atake sa pagitan ng Iran at US. At yung SWS survey na nagpapakita ang 52% ng ating mga kababayan nagsasabing sila ay mahirap ngayon, 13%, borderline na mahirap. Ibig sabihin, yung outstanding issues, lalo na sa usapin ng kahirapan, ay hindi pa rin natutuganan ng ating ng administrasyong BBM.
2: Yes po. Sir, attorney, kasama po ba sa matatalakay po mamaya ng inyong grupo yung tungkol doon sa Pax Silica? Would like to hear kung ano po ang reaksyon nyo dito?
9: Tama yan. Kasama rin ang usapin ng Pax Silica dahil sa panahon ni Duterte, pinalapit tayo ng pinalapit sa China. Ngayon naman panahon ni Marcos Jr., bumawi at kinawing tayo papuntang Estados Unidos ulit, parang yung policy ng kanyang ama. At yung Pax Silica ay isa sa mga pinakahuling development sa usapin ng pag-yurak ng ating soberanya. Kung maalala natin, yung EDCA bases, siyam na po yan, 9 EDCA bases, yung pagtatayo na inanunso last year, no, mm-hmm. ng ammunitions plant sa Subic, no, yung paglagak ng tone-toneladang waste mula sa Hawaii dito rin sa Subic, at ngayon yung Pax Silica sa Tarlac, no, kung saan kasama na ang Pilipinas sa mahigit 20 mga bansang gustong i-integrate dito sa pag-secure ng Estados Unidos ng kanyang lugar bilang nangungunang bansa sa usapin ng semiconductor, ng artificial intelligence, mm-hmm. na tingin natin hindi lang technological ang usapin dito, kundi pati yung military strategy, no?
1: So ngayon, attorney, itong inyong ipinaglalaban na ito, itong inyong ingay na gagawin ngayon, eh, ang tanong dito, taon-taon na lang itong ingay na ito. Sorry doon sa mga nagiging, kumbaga nauubusan na ng pag-asa. Ano ba ang ating pangitain, attorney, sa nangyayaring ito? Hindi bukas makalawa, paparating na ang 2028. Ano ang inyong gustong ipahiwatig sa ating mga kababayan? Kung maniniwala ka sa mga survey na ito, attorney, mukhang doon pa rin tayo babagsak.
9: Kaya nga, kung nakakalungkot, no? Kasi yung mga namamayagpag ulit sa survey for the 2028 senatorial election at ibang mga position, ay parang sila-sila na naman, no? Pero gusto natin ipaalala na nasa isang yugto tayo ng ating kasaysayan na muling nagbabanggaan itong mga naghaharing uri, tawagin na natin, no? Nagsimula 2 years ago at nagbibitak-bitak yung dati hindi matibag-tibag na pagkakaisa ng mga political dynasties. They have only their own interests that is permanent, no? Kaya despite yung kanilang bangayan para sa kapangyarihan, nagkakaisa pa rin sa tunguhin ng agenda na sila mismo magpapasasa dyan sa kapangyarihan. Habang ganyan ang nagaganap, yung banggaan ng ilang mga pamilya, no, Duterte Marcos being the latest manifestation, pansinin niyo po, yung iba't ibang grupo na from the progressive movement ay nagkaisa, no? Dati hindi naman nagkakasama-sama ang marami dyan, no? Pero ngayon, understanding fully well what we are up against, no? There is no other way but to unite. And this is also a clarion call to all the Filipino people. No? We do not need to choose between Marcos or Duterte. We need to choose the Filipino agenda.
1: Mm-hmm.
9: At ito dapat yung pinapatampok natin sa state of the nation. Hindi yung pinapangalandakan yung achievement doon sa ilang tulay ang napagawa, ilang kalsada ang napagawa. Kasi sisilipin mo, bubulat-latin mo yan, ilang komunidad ang winasak, ilang mga kabahayan ang sapilitang dinemolish. Hindi rin pinag-uusapan sa kabila nung tingin natin, i-announce ngayon na nasa upper middle income country na ang status ng Philippines, no? At magkakaroon ng thousands of jobs dahil sa Paksilica. Yung totoong kalagayan na despite the $4,850 per capita na income ng bawat Pilipino kuno, ay marami pa rin ang isang kahigit sa isang tuka. Kailangan lang paibayuhin natin yung pagpapaunawa sa ating mga kababayan na hindi si Duterte, hindi si Robin Padilla ang sagot sa ating kahirapan. Hindi si Marcos, hindi kung sino mang nakaupo, kundi tayo. And this is one of the rare moments na nagkakaisa yung iba't ibang mga grupo sa tunguhin ng pagsusulong ng totoong pagbabago na hindi kailangan pumili sa kung sino man dyan between Duterte or Marcos.
1: Sige, damong salamat, attorney, ha. Ako ay ninanamnam ko yung sinasabi mo, no? At kung ako ay nawawalan, nauubusan na ng pag-asa sa mga binabanggit mo na yan na nagsisimula ng mag-unite yung mga dati din, watak-watak. Sige, kasama nyo kami sa panalangin na ito na ang pinag-uusapan dito, hindi po yung ganda ng barong na isusuot mamaya ng presidente, hindi po yung ganda ng gown na ating mga mapapanood, kung hindi po ang kinabukasan ng Pilipino. Salamat, attorney. Damo nga salamat. Paghinay ka mo, ha? Paghinay mano. Salamat ng marami. Alright, si Attorney Aaron Pedrosa po, ang SecGen ng grupong San Lakas. Ito nga daw po, pero ngayon nagpapasintabi ako sa nagbabakbakan sa ating live chat, ha? Sa inyong lahat, please. Nasa linya ho naman ngayon, baby girl, si JB Garganera po, ang pambansang at takapangasiwa po ng Alyansang Tigil Mina. Sila po ay meron ding convergence ngayong umagang ito. Girl, go!
2: Magandang umaga po, Kuya JB.
10: Magandang umaga, DJ Cha. Magandang umaga po, Sir Ted Filon. Magandang umaga po sa mga tagapakinig natin.
2: Saan po ang assembly area po ng grupong Alyansa Tigil Mina?
10: Andito po kami ngayon sa harap na ng DNR. Nagmarcha po kami from DA. At nandito po ngayon, nakapwesto na kami sa main gate mismo ng DNR.
2: Mm-hmm. At Kuya JB, ano po ang issue na gusto nyo po sana na mabanggit mamaya?
1: Sino-sino mga grupo ito?
2: Yes po.
1: Itong kasama ng grupo, JB, sino-sino?
10: Ito po ay yung Alyansa Tigil Mina. Tapos yung LILAC, Purple Action for Indigenous Women. Tapos yun pong In Defense of Human Rights and Dignity. So yung I Defend po.
1: Okay.
2: Ano pong pangunahing tema po na gusto nyo pong maiparating ngayong umaga sa Pangulong Marcos Jr.? At ano rin po yung gusto nyong marinig sa kanya pong SONA mamaya?
10: Well, una po, gusto naming ihayag na yung priority ni Bongbong Marcos para dagdagan at pasiglahin yung pagmimina sa Pilipinas ay maling priority. Masyadong maraming environmental issues at maraming mga apektadong komunidad, kaya hindi kami naniniwala na yung pagpapasikla muli ng mina dito sa Pilipinas ay makakatulong sa kaunlaran natin. Pangalawa po, yung Paksilika na sinusulong, palagay namin ay maling priority nitong gobyerno. Wala pong malinaw na industrialization plan ang Pilipinas. Hindi po nakalagay, hindi po naipapaliwanag ng maayos. Sino nga ba talaga ang makikinabang sa mga mina na huhukayin at saan man ito dadalhin? Pangatlo po, palagay namin dapat talagang sugpuin na ng administrasyon ni BBM tong corruption. Malinaw po sa karanasan namin na maraming political dynasties ang nagmamay-ari ng minahan at ito po ang nagiging ugat ng marami ring pahirap sa mga apektadong komunidad. Yung mga political dynasties, sila rin nagmamay-ari ng mina at dahil may corruption, hindi nare-regulate at hindi na ipapatupad ng DNR yung kanyang mandato.
1: Yung selective justice na binabanggit ng amin na kapanayam kanina, itong Sanlakas, tama ano, Sanlakas yung grupo kanina.
10: Apo, si Lator ni Aaron.
1: Oo, ito, di ba, I mean, kayo naman, eh, kumbaga, nagkakaisa na ngayon, di ba, JB, no?
10: Apo, member po ng Alyansa Tigil Mina, yan, ang Sanlakas at ang Philippine Movement. Kami naman po, yung Alyansa Tigil Mina, member po kami ng Philippine Movement for Climate Justice.
1: Alright,
10: na doon po kami nakikita-kita.
1: Yung selective justice na binabanggit nila, anong take nyo doon?
10: Kaya, well, tama naman po yun, may selective justice, hindi po natutugunan yung lahat ng human rights violation, human rights abuse na hinaharap ng mga komunidad na apektado. Maari po na may mga lugar na kaalyado, nakikinig yung ibang local government units, yun po yung nabibigyan ng hustisya. Pero karamihan po, lalo na kung mahina yung organisasyon ng katutubo, kung malayo yung lugar na apektado ng pagmimina o ng energy projects, talaga pong napakahirap at napakamailap nung ano, nung katarungan. Halimbawa na lang, kung mga katutubo yan, hindi yan talaga makakakuha ng documentation ng CHR o ng NCIP. Mahirapan nung talagang makatikim at makakita ng katarungan yung mga nasa malalayong lugar.
1: Sige, salamat na marami JB sa iyong pagpapahayag na iyan at muli ang aming dalangin maging mahinahon, mapayapa at makabuluhan ang mga protesta ngayong umagang ito, ngayong araw
10: nito. Maraming salamat po, Manong Ted, at maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa inyo. Nakakalikasang araw po sa ating lahat.
1: Amen. Salamat na marami. We got 5 more minutes before 9 o'clock. Sagarin na po natin ito. No, sa panig ko naman ng grupong bayan. Ito po, mula noon hanggang ngayon. Pumili ka. Bayan o sarili?
2: Bayan muna.
1: Madali tayo pag-usap. Sinasabi ko sa iyo.
2: Ito na, kasama po natin. Nato
1: Reyes, kausapin po natin. Kanato, magandang umaga po.
11: Ay, magandang umaga po. Manong Ted, DJ Chacha at ating mga taga-subaybay.
1: Unahin ko lang yung selective justice. No, ang hindi kami nakaintindihan ng JB kanina. Selective justice dito sa flood control scandal. Anong take nyo doon?
11: Parang hindi na po surprising itong selective justice. Kaya ho may selective justice, kaya iilan lang grupo ang pinapanagot o iilang personahe lang ang pinapanagot kasi yung mga nag-iimbestiga, yung mga nasa Malacanang mismo ay sangkot dun sa corruption. Ibig sabihin po, paano mo aasahan silang i-prosecute si Martin Romualdez kung si Martin Romualdez ituturo din lang si BBM? Paano nila ipoprosecute si na E.S. Belsamin, Amena Pangandaman at iba pang mga characters dyan kung alam nilang itong mga taong ito ituturo din ang presidente? Ang trahedya po dito sa selective justice, kaya nagiging selective kasi nga po involved din sa corruption yung ating namumuno. No? Kaya wala po talagang aasahan na makabuluhang pananagutan. Kaya pag sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, tapos nagtayuan at nagpalakpakan yung mga walang ya, talagang yun na po ang pinaka-imahin na walang patutunguhan na tunay na hustisya at pananagutan itong ginagawa nila.
1: Sa puntong yan, ano magagawa ng bayan? Ano magagawa natin para dito sa ating damdamin, kaisipan at hinaing na selective justice? Ano ang pwede magawa para magkaroon ng patas na pagpapanagot sa lahat ng mga may sala sa flood control scandal?
11: Well, unang-una ko dapat huminto na sa pag-asa, no, dun sa magagawa nitong kasalukuyang administrasyon. Dalagang alam na natin ang kanyang limitasyon. So umasa tayo sa taong bayan. Ang taong bayan dapat magpulsige na magprotesta, magingay, magsampa ng mga kaso, maglalita doon sa kanilang kabulukan at corruption. Kasi kung hindi tayo mag-iingay at hindi tayo mga ngalampag at hindi din tayo magsasagawa ng sarili nating pagkakaso sa mga ito, eh talagang wala hong aasahan at walang uusad na pananagutan mula dito sa kasalukuyang administrasyon. So umasa na po tayo doon sa taong bayan, wag na po doon sa mga taong magtitipon sa loob ng batasan mamaya.
1: Kanato, ano ang mga issues nyo ngayon na gustong ihayag ngayong araw na ito bilang protesta sa SONA?
11: Well, unang-una nga po, siyempre, naniningil tayo dito sa kawalan ng makabuluhang pananagutan sa korupsyon. Tayo ay nagpapahayag ng galit dito sa walang makabuluhang tugon sa issue ng krisis sa ekonomiya, ayaw tanggalin ng VAT, ayaw tanggalin ng excise tax, ayaw ibasura ang deregulasyon sa langis, ang privatization ng kuryente, lahat ito nagpapahirap sa atin. Tayo po ay naniningil dun sa kawalan ng tunay na soberanya sa ating bayan. At ang ating presidente ay nakakapit sa saya ni Donald Trump at ng imperialismong US. So, kasama po yung issues ng tax silica, no, pagpaminigay ng lupa ng Pilipinas sa mga dayuhang korporasyon, no, para lang sa interest ng US. Siyempre ho, kasama yung human rights. Hindi po makakaligtaan ang karapatang pantao. No, nais ko lang po mag-react doon sa sinabi ng inyong nakapanayam kanina mula sa PNP na sila daw ay mapapatupad ng maximum tolerance. Ang nakikita po namin, maximum perwisyo, maximum intimidation. Meron po kaming apat na vans na hinarang ngayon at yung mga sasakyan ay pinabalik ng Bukawi. Hinarang po sa Balintawak, pinabalik po ng Bukawi. Yan po ba ay maximum tolerance? Clearly, gusto nilang harangan yung mga gustong sumali ng protesta sa zona.
1: May checkpoint sila ulit. Itong galing ng yung taga south na kalusot, yung galing ng north ang hindi.
11: Yung mga galing ng southern Tagalog ay kahapon pa po nandito na po nandiyan sa loob ng UP, pero yung mga nanggagaling ng central Luzon, sila po ay sine-checkpoint nga diyan sa Balintawak at iba pang mga main roads papunta ng Commonwealth Avenue. Inihinto ang mga sasakyan at pinababalik yung mga sasakyan.
1: So mga gaano karami ito ngayon nato na mga gustong magprotesta, siguro ito rin yung mga tumututol sa Pax Silica.
11: Totoo po, kasi galing nga po sila sa Tarlac.
1: No,
11: ito po yung mga lumalaban sa Pax Silica, apat na van nga po yung hinarang at pinabalik, at yung mga kasamahan namin ay napilitan na lang mag-commute para lang makasali sa ating pagkilos.
1: Okay, sige. So sa ngayon hanggang saan lang kayo, hanggang saan lang kayo, hanggang anong oras kayo?
11: Well, magkakaroon na ng dalawang programa ngayong araw. No? Ang programa po namin sa bayan, ngayong tanghali po, 12 noon, dyan po sa may Wilcon Builders, kahabaan ng Commonwealth. Ganap na alas 2 ng hapon naman ay magmamarcha kami. Papunta naman dito po sa Capitol Estates, lagpas lang po ng Ever Commonwealth, para naman sumama sa iba pang mga grupo na magsasagawa din ng sama-samang programa. So, alas 3 po ng hapon, kinatayang magsisimula yung ikalawang programa at hopefully matapos tayo ng 5 p.m.
1: Okay, at sana nga maging maganda ang panahon at maging mapayapa, bagamat makabuluhan ang ating araw na ito ng protesta. Salamat ka, Nato.
11: Maraming salamat din po at magandang araw sa ating mga taga-tulibay.
1: Thank you. Selective Justice. Pasintabi po mga kapatid, ano ha, kasi hindi mo rin nga sila maintindihan ano ba ang mga panuntunan doon sa pagkakaso sa mga sinasabing sangkot sa mga anomalyain na ito sa flood control at ilang pang mga ghost projects.
2: Tama.
1: Ako ay, well, si Senator Ping Lacson, sabi nga niya, sinimulan mo yan, bring it on, kumbaga. Although si Senator, again, si Senator Alan Peter Cayetano po ay matagal na namin kinokontak, Dims, ano? Lagi mo lang itatago mga resibo mo doon sa ating imbitasyon ng panayam sa kanya, ha? O, lalo na dito ngayon sa isyong ito, kasi si Senator Ping may binabanggit daw na nakita niya daw huna na mga sinasabi, ha, na mga katibayan doon po sa mga doble po na pagdalagay ng listahan ng proyekto. Pero iisa lang po yung accomplishment report, something like that, in Taguig. Yan po ang kanya sinasabi. At sabi niya, malamang daw po ito po'y maihain sa ombudsman. So ako ho lang naman, kung ito ho'y akin lang po naman, kung yaan ay magkakaroon talaga ng basihan, hindi pa kasama yung umpong sinasabing investigasyon doon sa SEA Games, baka mauna pa. Sorry po ha, itong kasong ito, kung sakasakali. Ano ha? So with all due respect, ano po, kasi nga ang iba nagtataka. Halimbawa, magandang halimbawa ito eh. Kung atin pong babalikan mga kapatid, mismo ang ombudsman ay nagkaroon po ng press conference, di ba? Noong pong October 23, 2025, kasama pa si Vince Dixon. At maging itong si ICI Chair, Justice What the World Needs Love, Andres Reyes. What the world needs love, is love, sweet love.
2: Nasaan na siya?
1: Mga kapatid, eto po ah. Kasi dito, ang sinasabi, tukoy na po nila eh. At bukas ang aming pong programa sa magkapatid po na Yap. ha, itong si Edvic at saka itong si pangalan nito, itong si Eric Yap. Ito ho yung press conference muna ha ni Ombudsman Boye. Pagkatapos nito, yung statement mismo po ni Pangulong Marcos. Anong petsa si Pangulong Marcos dito? Pagkatapos ng October, di ba November ito sa kanya? Sige, ito ho muna. Pakinggan po, panoorin natin yung pong press conference ni Secretary Vince Disong kasama si Ombudsman Boyeng Rimulya.
12: The complaint on La Union, Silver Wolves, also has another person of interest besides the named respondent Edvic Yap. Edvic Yap ba?
13: Edvic Yap.
12: And, no, Edvic is the one, sino ba ang nandiyan sana? Tingnan.
13: Wala pa si Edvic. This is Silver Wolves Corporation.
12: Silver Wolves Construction Corporation. A person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly. But there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest. Also, punishable also under Republic Act 3019. And the other case is in Davao. It's a ghost project that they started working on
13: 2021.
12: It was supposed to have been completed in 2021, but after the news erupted, they tried to start working on the projects. So they started working on the projects after the scandal had already broken out. So it's really a ghost project. So it's falsification. It's a
13: conversation
12: committed through falsification, through and with falsification. Yeah. And depending on the time element here, he was also the chairman of operations before, from 2019 to 2022. And we will find out if there were other contracts done by this company when he was the chairman of the appropriations committee. But it's a clear case of conflict of interest. Congressmen should not partake of contracts, should not even be related to the people doing the contracts. Ano yan eh? Yung fact-finding, ano na to? Verified petition na to? Na-vet na lahat ng documents. It's the Secretary of Public Works who brought it here. And it was also vetted by the ICI. That's why there's already a presumption that all of these things have undergone complete scrutiny, and we will adhere to that.
1: Yun daw pong fact-finding, verified na ito, na vet na daw po ito, lahat ng dokumentasyon galing daw mismo sa kalihim ng DPWH, pati daw po doon sa ICI, no? And then, whoa! Lahat daw po ay complete scrutiny na. And then, meron pa hong pahayag mismo si Pangulong Marcos pagsapit ng Disyembre. Panoorin po, pakinggan natin ito.
14: Naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon, kabilang ay si Congressman Eric Yap at Edvic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw.
1: Well, yun po ang binabanggit mismo ng Presidente, di ba? Yung merong prima facie na ebidensya doon sa umano ay nakaw na yaman. Muli po ang aming pong programa ay bukas sa magkapatid na Eric at Edvic Yap. Our point is, sinabi ng Ombudsman, vetted na po yung informasyon, sabi ng Presidente, eto nga't nagkaroon na ng mga freeze order, Where's the case? With all due respect. Kasi po, ang sabi ng iba, selective justice daw. Kung paniniwalaan mo sila, talaga maghahanap ka, hindi lang po yung mga nabalita, yung pangalan, etc. Pero ito ho, ang gagaling mismo, no less, sa ombudsman at tanggapan ng presidente. Presidente mismo nagsasabi. But where's the case? Siguro ho, hindi ipagtatampo ng iba kung tayo po nagtatanong po lang naman. Hindi ba, nasaan na yung ipinapangakong kaso? So please do think about it. It is now 9:03 in the morning. We'll be right back. It's 9:09 in the morning. We'll be right back. True
15: FM. Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos. Isitan gift.
16: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuling bansa.
17: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
18: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
17: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
19: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
20: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
21: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
22: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
23: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
24: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
25: Be inspired and learn about the Word of God.

0: Panaluwal Year. Araw-araw goods ka.
1: True FM. Oy, oras muna, 12 minutes makalipas po ang alas 9 ng umaga. Ang tamang oras mga kapatid. Hatid sa ating lahat po yan ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang Lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang nina Mommy at Daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Sa ating po mga kapatid na nakatutok ngayon, lalong-lalo na kay Mama Eileen Choi Go at Sir Jerry Tilan, good morning po sa inyo. Maging sa mga lagi rin pong nakikinig at nanonood po sa atin. O ito, last time meron ako nakilala over the weekend. Sila daw mag-asawa ay laging nanonood sa atin pong programa. Asa na yon? Sinulat yung pangalan eh. Pag meron akong mga nami-meet over the weekend at lumalapit talaga at sinasabing lagi po na nakatutok sa programa, tulad na lang nito ni Suyen Cervantes at si Melvin Napay. Si Ate Suyen ay nag-work dyan sa may Watson, sa may Cloverleaf dito po sa may Quezon City. Sabi niya talaga, yung asawa ko araw-araw nakatutok sa inyo ni Manong Tez. So, Sir Melvin Napay, magandang-magandang umaga sa inyo. At si Ate Suyen Cervantes, ito yung mga uring manggagawa.
2: Thank you.
1: Oo.
2: Salamat po sa inspirasyon, ha. Batiin ko lang din, girl. Ngayon pala ang Jaya Max Light Steel Frames Manufacturer. Ito ngayon pala ang kanilang 32nd business anniversary.
1: Wow.
2: July 27, 2026. Alright, so more anniversaries to come daw po sa inyong lahat. Salamat na marami ha. Mukhang nakaligtaan natin to this morning sa ating pong pagbibigay po lagi ng informasyon tungkol po sa Jaya Max Light Steel Frames. Alright, so thank you and maligayang bati po sa inyong pong 32nd business anniversary. Today, July 27. Nasa atin na pong linya ngayon si Professor Giovanni Tapang. Siya po ang isa sa mga ngayon ay nagpapaliwanag tungkol po sa Paxilica na proyektong ito na itatayo daw ho dyan sa Tarlac, sa Clark, sa Clark City. Siya po ay Professor ng UP National Institute of Physics. Maganda umaga po, Professor.
3: Maganda umaga, Ted. Maganda umaga, DJ Chacha, sa ating mga nakikinig.
2: Apo, Cha, go ahead please.
1: Yes po. Professor, siguro unahin muna natin para mas maintindihan ito ng ating mga kapatid. Last time, meron po kaming kausap from BCDA. Ipinaliwanag niya sa amin kung ano ba itong Paxilica Project. Pero sa hanay po ninyo dyan sa National Institute of Physics ng University of the Philippines, maging ng iba pang siyentista na talagang tinututukan po itong Paxilica issue, ano nga po ba itong proyektong ito? Maganda po ba ang benepisyo nito para sa ating mga Pilipino? Sige po.
3: Well, sa bahagi namin bilang sa kasama sa AGHAM, yung mga scientist organization, ang tingin namin actually dito sa Paxilica ay false promise na development. Development kunwari para sa AI, pero ang mangyayari ay natatali tayo sa ating mga environmental problems na iiwan nila dito pag inoperate na ito. So, hindi ito yung AI development or industrialization na gusto natin.
1: Maging specific lang po tayo kahit konti po, ano, Professor. Kasi last time, I wanna get this right kung tama po yung information na na-share sa amin ng BCDA. At first kasi, nung hindi pa namin tinitignan kung ano talaga itong Paxilica, akala namin this is just an ordinary AI project, AI hub. Pero surprisingly, nung kausap po namin siya, he explained to us na may processing ng minerals din na gagawin po dito sa area. Tama po ba yon yung pagkakaintindi at pagkaka-explain sa amin?
3: Iyan na yung nagiging problema. Nagbabago-bago yung gusto nilang description dito sa Paxilica. Kasi hindi naman talaga BCDA ang may plano nito. Ito ay plano ng US para magtayo ng iba't ibang mga data processing centers, mineral processing centers sa buong mundo dahil nga meron silang gustong i-counter sa China. Ang nagiging problema dito ay magkakaroon nga ng AI chip making daw, magkakaroon daw ng mga AI data centers, magkakaroon ng processing, for example, ng mga rare earth minerals na pwedeng kunin sa iba't ibang bahagi ng mundo at saka dito sa Pilipinas. Ang problema, hindi nila sinasabi kung ano yung kailangan para magawa itong mga to. Kagaya, for example, ng data centers. Kailangan dito ng tubig, kailangan dito ng electricity. Kung mineral processing naman, kailangan din dito ng tubig, kailangan dito ng energy, at saan nila itatapon yung mga mineral waste doon sa processing na to. Hindi ito ordinaryong processing kagaya ng sa gold o kaya sa nickel at iba pa. Ito ay processing na hinahanap mo, kaya nga rare earths, yung mga konting-konting mga minerales na nandoon sa bato o sa mineral ores na kung saan ay ilang beses mo itong papadaanan para makuha ito. At ang titira dito ay ang tinatawag na mine tailings doon sa processing or processing ay hindi lamang maduming tubig, hindi lang yung mga latak na lupa, kundi may mga natitira pa dito kagaya ng may thorium. Ang problema dito sa thorium ay mga natural occurring radioactive minerals na kung saan hindi mo ito basta pwedeng itapon kahit saan. Kailangan mo itong ipon doon sa loob ng Clark. At hindi mo yan pwedeng basta-basta ilagay kung saan. Ito hindi nila na-mention eh. Minimension lang nila na mayroong processing na mangyayari. Pero ginagawa, nangyayari sa China, hindi nila alam ngayon kung saan nila itatapon yung kanilang mga waste nito. So hindi lang siya usapin ng kuryente, hindi lang siya usapin ng water, usapin na rin siya ng waste. At itong lahat ng to, magtataka ka, paano nasasabi agad-agaran ng BCDA na pwede at okay ito, eh hindi naman nila napasasabi kung ano yung laki, kung sino-sino yung pupunta dyan, at kung ano yung mga effects na dapat i-consider ng BCDA bago sila pumasok sa ganito. Kaya napakalaki ng concern na inaabot namin dahil parang go na go si BCDA pero hindi natin alam kung ano ba yung ginagaw nila.
2: Opo, yung nga din po ang katanungan namin sa aming panayam na naguluhan din po kami kasi nga parang lumalabas na ngayon ay implement now, plan later. Tinanong namin sila eh, yung waste disposal.

0: ating mga raw materials, yung mga minerals natin ay dito natin kinukuha at ine-export lang for processing. Hindi. Ngayon, tayo na mismo. Yun ang sinasabi nila, di ba? Tayo na magpoproseso nito. Pero nung aming tinatanong na nga, paano proseso niyan? So may mga tailings yan. So may mga, ano yan, may mga toxic waste yan. Nag-iiba nga ang kanila pong sagot dito. So inyo lang pong ipaliwanag sa amin sa pinakasimpleng paraan, yung pong ganun pong mismo na yung raw materials na kakailanganin nito, ano po itong mga delikado sa ating pong kalikasan at ano po ang inyo pong ginawang pag-aaral doon sa mga bansa na meron na pong ganung ginagawang proseso?
1: 90% po ng rare earth processing ay ginagawa actually sa China. Kaya gusto rin ng US at ng mga alyado nito na magkaroon ng kakayanan para mag-process na ito. Ngayon, para makagawa ka ng isang ton, for example, ng rare earth, kailangan mo ng mga 2,000 tons ng mine tailings ang pinaproduce mo doon para makuha lang yun. Iba pa po para yung refining. Yung refining, kailangan mong iba't ibang proseso naman yan sa iba't ibang mga minerals. Pero, for example na lang, doon sa paggawa kailangan mong samahan ng hydrogen fluoride, sulfur dioxide, na meron mga emissions na ganito, yung mga processing na to. Hindi naman din, kung plinano mo ng maliit lang, hindi naman ganun kalaki. Kaya lang kung gusto mo mag-produce ng maraming-marami, kagaya nito na target nila dito sa Clark, kailangan planuhin mo kasi nangyari na to sa China, dun sa kanyang bayan Obo Complex, na kung saan ay may nag-accumulate sila ng napakadami, 70,000 tons ng tailings na tag-leach out doon sa tubig. Ngayon ang tanong, saan doon sa Clark nila itatago yung mga tailings nito? Na-identify na ba? Paano na yung mga downstream community sa paligid? Sabi ba kung ano yung magiging epekto nito doon sa tubig nila? Yan po yung problema doon sa basta na lang tinatanggap natin yung promise na ganito na magkakaroon ng processing dito ng minerals, na yung minerals naman ay hindi doon targeted doon sa pangangailangan ng Pilipino. Tayo ay hindi gumagawa actually ng chips. Ang gumagawa ng chips ay nasa Taiwan, nasa ibang mga bansa. So magsusupply lang din tayo ng raw materials para doon. Tapos yung rare earth minerals naman dito, hindi rin dito marami sa Pilipinas ginagawa, papasok lang dito. So talagang processing zone lang tayo. At ang may iwan sa atin ay yung tailings, yung tira ng refining effluents. Saan yun ilalagay? Ano yung gagawin? Yun yung problema po dito sa Paksilika, na parang minadali kasi December lang tayo pumirma dito.
0: Alam nyo, Sir Professora, iba ang inyo pong iba ho ang inyong salaysay sa salaysay nitong BCDA. Magkaibang magkaiba actually, no? Sa amin po ngayon pag-aanalisa. So sir, sa ngayon naimbitahan, nagkaroon na ba ng public hearing dito ang DENR? Kasi ang sabi ho sa amin ng presidente ng BCDA, talaga magkakaroon nito ng application for ECC. Sa inyo ho bang tingin, kailan po dapat magsimula yung ganung usapin?
1: Ang problema po, sinasabi na ng BCDA as if it's a done deal. The president has already talked with the American representatives as if it's a done deal. They are planning to sign it on November 2026 as if it's a done deal. Pag done deal na, ano pa yung parang intramurals na lang yung gagawin natin dun sa ECC application nila. Nag-yes ang NWRB dun sa water resource usage. Kahit hindi maliwanag kung saan nila hinugot yung mga numero na yun. Okay. Pagtitingnan mo po yung ulan doon sa area ng Clark, hindi naman consistent na sa isang panahon ay malakas ang ulan. May kalahati tayo ng taon natin na dry yung season.
0: Okay.
1: So, pag mag-iipon ka ba ng tubig doon sa wet season para i-supplement yung dry season, yung mga ganong problema po ay parang ginagloss over lang ng BCDA by saying na hindi kami kukuha ng tubig sa ibang sa paligid ng Clark, rainwater harvesting lang. Pero pag kahit po simpleng multiplication, makikita mo na halos sakto o kukulangin yung tubig doon sa kukunin nila. Hindi po maliwanag.

0: panag sa akin kung ano pa yung hahabulin natin sa EECC, kasi parang inaaproba na nila. Mauuna ang approval bago tayo maghabol dun sa ECC.
1: Oo, approve now, apply later. Ganun po ang ano dito, no? Ang pinaiiral na model, no? So professor, ito lang po, yung kanilang meet na maglilika ng 100,000 trabaho para sa mga Pilipino. Ito ay magbibigay ng ilang bilyong dolyar na investment para sa ating ekonomiya. Anong sagot niyo doon?
0: Ito to, merong investment kasi kailangan mo itayo yung mga yan. Pero kung titingnan natin, wala pang committed capital dito. Wala pa nagsasabi kung sino talaga ang magko-commit ito. Pero doon pa sa jobs actually. Remember ang phrasing dito ng US ay AI native. At yung ibig sabihin nito, automation. First, ang isang data center po ay puro computer lang. Hindi yan yung kagaya ng computer na ginagamit natin ngayon, na isang tao, isang computer. Ito po ay isang malaki, maraming computer, at hindi ganun karami actually ang mga workers na kailangan niya.
1: Mm-hmm.
0: Ang data centers employ only a fraction of workers compared to ordinary warehouses. Sa isang example sa US, 13% of a number of workers sa isang ordinary warehouse ang kailangan ng ano ng isang data center. So hindi ko rin alam kung saan nila kukunin yung 100,000 jobs for Filipinos. Maybe doon sa construction. Totoo, kailangan mo ng mga tao. Pero pagkatapos ng construction, ano pa po ang gagawin nitong ating mga tao? Tapos yung AI na ipoproduce nito ay hindi naman AI para sa Pilipino. Ito ay hindi para magamit sana natin, para mapadali ang ating buhay. Ito ay AI na kailangan pa rin natin bilhin dun sa mga US companies na gagamit ng AI data centers na to. Hindi ito ginagawa para magkaroon ng libre o murang AI para sa Pilipino. Ito ay ginagawa para masustain nila yung actually napakamahal ngayon ng mga AI services nila.
1: Okay, sige. So again, ano ang actual na gagawin dito? Kasi di ba now we produce chips, ano? We manufacture and export it, di ba? Kasama na tayo, hub na tayo ngayon as we, di ba, as we know, no? So dito actual, but ano ang sa inyo pag-aaral, ano ang finished product dito?
0: Well, Manong Ted, actually ang production sa atin ay ina-assemble lang natin yung mga chips. Yung actual manufacturing ng wafers na kailangan mo sa chips ay hindi dito sa Pilipinas nangyayari. Nandun tayo sa tail end ng packaging, assembly dito sa Pilipinas. Kaya yung ating napakataas na electronics export ay actually katapat niya ay napakalaki rin natin ng electronic parts import. So sa totoo lang, ang nilalagay natin dito ay yung labor ng ating mga manggagawa dun sa pag-a-arrange at pag-a-assemble nito. Malamang ganun din yung mangyayari dito sa atin. Kung meron mang assembly ng chips dito ay hindi dito gagawin kasi talagang napaka hindi lang high-tech highly protected itong mga machines na ito, na iilang bansa lang actually ang may control ng paggawa ng mga chips na ganito. At kahit naman ilipat nila dito, hindi naman nila yan ibibigay sa Pilipinas pag alis nila. Kagaya na nangyari sa Intel, nung pumasok sila dito, gumagawa ng chips, pag alis nila, dala-dala nila lahat. Yun yung problema. They would relegate us to the assembly packaging part of the whole electronics industry. Yung design, yung actual manufacturing, yung etching, etc. ng mga chips na to ay hindi naman yan ibibigay sa atin. Kaya, tapos dito sa processing naman, ang may iwan sa atin, magpaprocess tayo ng rare earths, papasok, i-import yung rare earths, or ores, ipaprocess natin, may iwan sa atin yung tailings. So, naiwan sa atin parehong low-end na mga on the pipeline.
1: Okay.
0: Ang problema dito talaga ay they are packaging it as if it will industrialize the Philippines. And we've been here several times over. Pumasok dito yung Intel, pumasok dito si Texas Instruments, pumasok dito yung napakadami mga electronics manufacturing. Pero mura ba ang isang computer sa atin ngayon? Mura ba ang radyo? Hindi naman eh. Ang nangyayari sa atin ay ginagamit yung mura nating paggawa nagiging kawawa yung ating mga manggagawa, pero hindi nagmumura yung mga produksyon kasi hindi ito produksyon para sa mamamayan.
1: Sige, kung ito'y done deal na, paano? Ano, may magagawa pa ba tayo? Paano to?
0: May window naman po na hanggang November 2026. Kaya naman kami ay nag-iingay na na erase ito, yung mga issues na ito, kasi minamadali talaga nila.
1: Okay.
0: May bago sila magpirmahan sa November 2026 ay dapat maipaliwanag natin sa mga mamamayang Pilipino kung ano yung mga problema doon sa mga sinasabi ng BCDA, ng gobyerno dito sa Paksilika. Kailangan natin linawin na hindi ito para sa atin, hindi ito para sa mamamayang Pilipino at hindi ito yung path natin for industrialization.
1: Okay. Sige, meron lang akong kaisipan, Professor Vani, no? I hope you don't mind. Kasi nung nakapanayam namin itong si Ginoong Bingkang, no? Ng BCDA, naisip ko ito na... Kasi nung tinatanong din natin sila doon sa investors, sabi mo nga, hindi pa klaro talaga kung sino ba ang investor dito na maglalagak ng kapital. Alright? Ang maganda rin kasi katanungan ngayon ay, ano ba business model nito? Kasi baka ito ay kahalintulad ng business model noong SEA Games, no? Itong ating sports facilities, na kung saan, ang sasabihin nila, may papasok na maglalagak ng puhunan, yung pala, yung puhunan ay uutangin din sa mga government finance institution. Pwedeng mag-utang na naman sa Development Bank of the Philippines ng ilang bilyon o kaya sa Land Bank ng ilang bilyon ang mangungutang yung dayuhan na supposed to be investor. So, ang magpopondo nito eventually, tayo din. Pagkatapos, pag hindi sila nakabayad, iiwan nila yung proyekto na kung saan ang ating pong share ay yung lupa, pero yung pong infrastructure, lahat ng mga gamit doon, inutang sa ating government banks. Yun ang aking concern dito. Baka lang pwede nyo ma-erase yan sa inyong mga pagpupulong.
0: Opo,
1: yung business model nito, baka naman bukas makalawa, wala pala talagang Amerikano na nagdadala ng pera na siya maggagasta sa construction. Uutangin din sa ating mga bangko.
0: Iyan po talaga yung problema kasi nga December lang tayo pumirma. Tapos ngayon parang okay na. Mula dyan sa saan natin kukunin yung pera, etc. Hindi maliwanag. At ang isa pa natin kailangan erase ay this is a bet na ipagpustahan po tayo na ang AI ay tuloy-tuloy na paglaki. Pero kung makikita natin, nagkakaroon na sila ng problema. At kung magkaroon ng AI bubble dito, sa US at sa ibang bansa, sino gagamit ng quote-unquote investment na to? Baka iwanan lang tayo kung hindi rin eventually maging maging profitable sa iba. So kaya kailangan dapat ang gobyerno natin ang iniisip ano yung long-term na development natin at kung ano yung long-term viability ng mga projects na pinapasok niya. Hindi yung kung ano yung offer at parang maganda ay oo na lang tayo ng oo.
1: Sige, pagtulong-tulungan natin ito, sir, no, professor, nasa kaalaman ng ating mga kababayan kasi nga baka kamo, kung done deal na yan, pakitang tao na lang dito ang mga ECC application, eventually, pag sumabit ito, tayo mamumroblema habang ang mga taong responsable sa deal na ito, nagbibilang lang ng pera sa bangko.
0: Apo.
1: Professor, sige, kami inyong katuwang sa information dissemination at muli, ang amin naman programa din ay laging bukas sa BCDA para magkaroon tayo ng malayang talakayan dito at magkaalaman na ang katotohanan sa proyektong ito. Salamat, Professor.
0: Salamat po, Ted. Salamat sa iba.
1: Apo. Thank you. Si Professor Giovanni Tapang Ho ng UP Institute of Physics. Isa lang po ito sa mga grupong ang tumututol dito. Nakapanayan po natin, mahaba-habang ating interview kay Mr. Bingkang ng BCDA. Pero sa kabilang banda, bago ho siguro natin anuman pong pag-usapan ng ilang pa mga concerns dito, yung business model nito muna Kung iisipin natin, no? Yung sinasabi ni meron daw maglalagak ng ilang bilyon dolyar. Ang tanong ho dito, sino nga ang kumpanya yon? At totoo ba na sila mismo ang magdadala ng kanilang pera para magtayo dito nitong mga pabrikang ito? Kasi baka ang business model nito parang sa Berhad. Kung saan po naman, kunwari po, maglalagak ng 8 billion o 9 billion pesos, yung pala, hindi naglabas ng pera, umutang lang sa DBP. Sa isa pong government financial institution. So kung uutang ka rin lang sa local banks, eh hindi ka investor. Ha? Creditor ka. Hindi ba? Hindi ka investor, ikaw ay mangungutang. Uutang ka lang na ipupuhunan mo dito sa Clark, lupa ang share natin, supposed to be ang infrastructure ay doon sa investor. Pagkatapos, pag hindi po magkaroon ng problema, so yung utang na yon, sino magbabayad? So pwede lang umalis ng mga Amerikanong ito at iwan na lang tayo dito at mga tuwiran sila ng kung ano-ano. Pero ikaw na Pilipino na may sapi doon sa bangko na uutangan nila, ang mamomroblema eventually. Remember din po na meron din po tayong subsidy, ha? Halimbawa po sa Land Bank of the Philippines, mga kapatid. May mga pagkakataon din po. Sila nga dapat na nagbibigay po ng dividendo, di ba? Pero kagaya po nung nangyari doon sa Maharlika, hindi ba? Yun lang po ang isa sa mga kaisipan na dapat po natin ding pakatandaan, yung pagtatanong, talaga bang may investor dito? Meron ba talaga maglalagak po ng pera nila? Pera nila, hindi pera natin.
2: Baka sa dulo, sobrang dehado pala tayo dito, no? Pwede ba nila maipakita sa atin yung kabuuan ng kontrata na pipirmahan sa November?
1: Well, ito nga po at may mga gantong grupo po na nagtatanong na at nag-iingay na po. At sana po dito maging interesado po tayo, please, sa isyong ito. Malaki po ang binabanggit na kapakinabangan ng ating mga kababayan, particular po sa Central Luzon, at ang ating dahong pakinabang sa ating pagmimina, dito ho sa proyektong ito na Paxa Silica na ito, na baka po hindi nyo ho lamang alam na ito po ay mga bansa na kinontrata ho ng Amerika para po maging processing ng iba't ibang mga gamit para po sa mga computers. Kasi po ang China, ikaw na magpaliwanag.
2: Oo, ang China po kasi ngayon ang may pinakamalaking mineral processing sa buong mundo. Sa kanila nang gagaling halos lahat ng mga minerals po na kinakailangan natin sa paggawa ng computers, cellphones, gadgets.
1: Meaning, so, kontrolado po ng China, yes, ang supply ng mga pangunahing gamit para po sa mga computers.
2: Yes.
1: AI,
2: oo,
1: as so, we all know.
2: Ang sinasabi nga ng ilan dito, actually si Professor Shelo Magno, meron siyang ginawang video tungkol dito. Ina-explain niya yung power na naman na gusto daw makuha ng Amerika dahil ayaw nila maging reliant masyado sa China when it comes to minerals.
1: Kasi
2: na ginagamit
1: natin for AI. Kasi po, pag nagkaroon po ng gera, wag naman po sana mangyari. Pag nagkaroon po na talaga matinding alitan na ang Amerika at China, mawawalan sila ng source.
2: Tama.
1: Para po sa kanila pong mga computers, ang kanilang AI. So ngayon, nakipagkontrata na ho sila sa iba't ibang mga bansa. Ngayon, ang pinakabagong miyembro niyan, tayo. Alright, yan po ang sitwasyon na iyan. Paghahanda ito in the future na ang China, kapag po nagkaroon ng gusot sila, wala na silang source ng mga AI chips na ito. So ngayon, tama ho naman, meron silang mga alternatibong mga lugar. Ang tanong lang dyan, ano share natin? Yung sinasabi ni Professor, sa atin yung latak, eventually. Kasi ang deal na ito na naman po, sa kanilang pananaw po, ay disadvantageous po para po sa atin. Alam niyo ho, ang problema ngayon dito, ito lang po ano, wag naman po sana mangyari. Kagaya po nitong mga ngayon ay mga base militar, siguro ang tawag nila mga EDCA sites, no, ng Amerikano sa Pilipinas. Nagkalat ho ngayon yan. And then, ito pa ho yung project na ito ng US government sa ating pong Clark, no, sa Clark sa City. Yun nangyayari ngayon, nagera ho ng Amerika dito sa Iran. Dahil po sa malayo ang Amerika sa Iran, ang binobomba nila yung mga kaalyadong bansa ng Amerika na kalapit nila. Huwag naman po sana mangyari ito. Kapag nangyari po iyan na mag-away ang Amerika at Estados Unidos at mag-away po ng pisikalan, ika nga po, gera, hindi po, malayo-layo ang China sa Amerika. Sang uunahin niya yung mga katabing bansa na may interes ng Amerika. Yung nangyayari ngayon doon sa gitnang silangan, yan ang mangyayari din po sa atin. Sorry po, Baka sabihin nyo, very simplified po na pananaw, pero yan at yan po ang karanasan ngayon doon sa gitnang silangan. Ang layo ng states, so ang binobomba nila, yung mga may facilities ng Amerika, nakatabing bansa ng Iran.
2: Ako, wag naman sana mangyari yan.
1: You know what I'm saying?
2: Oo, correct. Na sana hindi mangyari. Hindi pa po doon na-explain, okay, ano, yun ngang water and yung kuryente.
1: Mm-hmm.
2: Dito po nakakainin itong AI na ito. Eh, anda, hindi lang siyentista.
1: Mm-hmm.
2: Even yung mga may kinalaman po at nag-aaral talaga about AI, sinasabi nila, hindi pa po handa ang bansa natin para sa isang AI hub. Kasi kung ngayon pa lang, problema natin ang kuryente, ang tubig, paano na pag naitayo yun?
1: Pwede naman siguro maging handa kung sakasakali lang pong pagsusumikapan ng gobyerno, no? Ang lahat ng basic na pangangailangan po ng isang gantong uri ng hub. 941, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Ganda po ng ating Monday morning. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you, Boss Max. Ha? Happy birthday daw ho ngayon kay Vice Mayor Chi Atienza ng City of Manila, coming from Tony C, Charles C, and Jasper C ng Powerhouse.
2: Power Tools.
1: Happy birthday, Vice. Ayan, Vice Mayor Chi Atienza, happy birthday to you. Ito muna ang ating report from the Senate.
3: Live report.
2: Mga kapatid, silipin po natin ang nangyayari sa Senado ngayon. Kasama po natin ang ating News 5 correspondent, Marimon Reyes. Marimon, good morning!
4: Good morning, Manong Red, DJ Chazar. Ngayon, iniintay natin, alas 10 ng umaga yung pagsisimula at pagbubukas ng regular na sesyon ng Kongreso, pareho sa Kamara at dito sa Senado. Nakita natin nagdadatingan na yung ibang mga guest, mga diplomat, and even itong si Apostolic Nuncio to the Philippines, Charles Brown, present. Ang sinasabi ng ilang mga senador ay naasahan daw nila na pwera dito sa pagbubukas ng sesyon, sa State of the Nation address mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, magkakaroon daw, for example, sabi ni Senate President Sherwin Gatchelian, may masasabi ang Pangulo na magpupush sa Congress na magpasa ng mga panukala para sa institutional reforms at para matulungan na makabangon muli itong ekonomiya ng bansa. May mga economists daw kasi, may mga analysts na sasabing mabagal ang usad ng progreso ng ekonomiya, plus dagdag na rin yung crisis daw sa Middle East na nakaapekto sa produktong petrolyo at yung affordability ng mga Pilipino dito. Samantala, sa ilang mga miyembro naman ng minority, for example, Senator Robin Padilla, ang naisiraw may continuation nitong usapin tungkol sa anomalyang flood control projects, government projects. At si Senator Amy Marcos naman, presidential sister, naglabas siya ng maikling video kanina na nagsasabing alam naman na raw ng mga tao ang ibig sabihin ng State of the Nation address o SONA. Pero ang tanong ng senadora, so ano na? At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo.
1: Alright. At Marimon, wala naman tayong inaasahan ng mga fireworks today dyan, ano? Yung meron na bang mga, kumbaga, membership ng mga komite na sinasabi, kasi yun daw ang dahilan din kung bakit di pa nakakausap, halimbawa, ang Blue Ribbon Committee.
4: Tama yan. Yan yung mga ipo-formalize ngayon. Depende na lamang kung kumpleto na yung ipapasa ng minority at majority block. Ang mangyayari kasi sa pagbubukas nito, ang sabi dito ni Majority Leader Senator Vic Zubiri, ceremonial opening daw ng session, so aantabayanan natin kung meron silang mga panukalang isasalang agad sa session. Plus kung mayroong mga i-endorse na miyembro ng committee o kaya naman committee chairmanship para sa mga miyembro ng Senate Minority Bloc. Pero ang malinaw naman sa ngayon, wala muna impeachment trial. Bukas wala rin impeachment trial dahil kontrasona muna ng Kongreso. At si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, naghahanda na rin siya ng kanyang kalumpati at nagtatanong siya sa publiko kung ano yung nais ng mga isyong kanyang matalakay. So Wednesday na ulit magpapatuloy impeachment trial mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. 4 PM onwards, session naman o plenaryo na ng Senado.
1: Okay. Baka lang makasalubong mo si Senator Ping Lacson, pakisabi, sir, pasilip nga nung picture. Yung sinasabi
2: yung double,
1: niya,
2: yung double
1: sa tagig
2: billing.
1: Na...
2: Double billing.
1: Yung picture na iisa lang ang picture ng accomplishment para sa dalawang proyekto at nakakubar na daw. Pakitanong nga sa kanya, sir, baka pwede daw masilip yung... Yung ba nakita mo na, meron, hindi pa rin.
4: Hindi pa rin. Naglabas lang ng pahayag itong si Senator Ping Lacson. At ang nasabi naman ni Blue Ribbon Chairman Senator Erwin Tulfo, kapag ka na-endorse na raw ni Senator Ping din lahat na itong documentary evidence, magiging bahagi rin daw yan ng pagpapatuloy ng legislative inquiry ng Blue Ribbon tungkol sa maanomalyang flood control projects. Ang plano rin, imbitahan itong mga former uniformed men na alleged na flood control kickback bag men. At ang kondisyon lang dito, kailangan daw magpadala sila ng kanya-kanyang affidavit para maayos ang magiging dali ng pagdinig. So yan yung isa sa mga antabayanan natin sa mga susunod na linggo. At sa susunod na buwan naman, budget season na. Kaya maraming mangyayari sa Kongreso sa mga susunod na linggo.
1: Okay, thank you very much, Merimon. And you look so good sa iyong kulay pink.
2: Bagay!
1: Nakasuotan. Good morning and thank you very much.
2: Thank
1: salamat.
2: You, Merimon. Yes.
1: Thank you. Happy 44th wedding anniversary po naman kay Tita Joy and Tito Jean Season ng Mandaluyong City. Pahabol po natin to ang ating magandang balita today.
3: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Bet.
5: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
6: Ah, oo. Napanood ko na yan. Oo, marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
5: Yeah.
6: Oo, tulungan kaya natin.
5: Oo, pakontak natin.
6: Views natin sa show.
5: Oo.
6: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
5: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
6: Suwak na suwak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
3: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Visayas hanggang Mindanao.
7: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
3: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
7: Ug diara, maka proud.
3: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
1: Ako si Gas Abergas at ito ang Forensics.
0: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: Cebuana, goods ka!
1: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
3: True FM, live report!
4: Mula sa Senado kanina, puntahan naman po natin ang isa nating mobile journal live. Mula po sa House of Representatives, may red carpet ba? Wala bang red carpet? Tignan nga natin anong sitwasyon dyan. Mojo Amy Atienza. Magandang umaga, Amy.
5: Magandang umaga, DJ Cha, Manong Ted. Dito nga sa House of Representatives naman ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda para nga sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. At tulad nga na sabi nyo kanina, simple but dignified na SONA ang gagawin nga dito mismo para sa ikalimang SONA ni PBBM. At kung makikita sa aking likuran no, ay walang red carpet na makikita papunta doon sa may plenary session kasi itong area mismo ng North Wing Lobby, dito pumapasok yung mga ilan sa mga kongresista, maging yung mga VIPs na inimbitahan para nga sa pagtatalumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakausap na natin ang ilan sa mga dumating nga na mga miyembro no ng Kamara at nasabi nila na ilan nga sa mga nais nilang matutukan din dito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang SONA ay yung updates or developments pagdating doon sa mga issue ng flood control scandal, maging yung measures o kaya yung mga panukalang batas na nais pang ipatupad mismo ng Pangulo pagdating sa naging oil crisis dulot ng Middle East war or Middle East tension. Meron ding ilan na nagnanais na mas mapagpatibay pano yung ilan sa mga sektor tulad ng edukasyon, agrikultura, turismo, pati na rin na pagdating sa kalusugan or sa health. Na nakausap natin na si Kabataan Party Representative Rene Cole para naman sa kanya, isa sa mga concern ng mga kabataan ngayon ay yung sa red tagging. So sana raw ay maiangat din ito ng Pangulo pagdating nga sa kanyang fifth State of the Nation address. Pero ngayon dito no, ay iniintay natin no, mismo yung pagsisimula ng morning session ng Kamara kung saan nga titingnan pa yung mga posibleng gawin dito ng ilan sa ating mga mambabatas kung magpapatuloy agad sa kanilang aksyon na pagdating doon sa mga measures na nais nga ipatupad ni Pangulong Bongbong Marcos. Iintayin din natin kung ano na nga ba yung magiging update din mismo sa ilan sa mga umuugong na balita dito mismo sa Kamara tulad na lang din ng anti-political dynasty. So marami-rami yung aksyon na ma-expect natin dito mismo sa batasang pambansa pero sinisigurado naman no, ng Kamara yung seguridad na meron dito naka-deploy sa bawat gate pati sa bawat pinto yung ilan sa mga staff mismo ng House of Representatives at merong around 30 medical personnel ang naka-standby dito mula din sa dental, medical and dental service ng House of Representatives sa tulong na rin ng Department of Health para nga sa kung anumang anomalya pa mangyari. Fed Cha?
6: O sige, nagtatanong lang kasi si Chacha, baka hahabol dyan. Ano ba merienda? Merienda ba o dinner ba? Ano ba handa?
7: Anong buffet?
5: Ngayon, nung pumasok tayo, no, Manong Ted, doon sa loob, anong sa may media, breakfast pa lang yung nakahain, no? So, meron mga daing.
7: Ba?
5: So, na, hindi, okay, ganun lang, parang very usual, tapa, na talagang okay na usual naman na nangyayari or usual na inihahain dito mismo sa kapa.
6: Hindi, ang balita, kahit ngayon, medyo, ano na, no, nabawasan na. Nabawasan na nung dati-rati, alam mo na yung mga lechon baka. Dati yun. Ngayon, nagbawas daw talaga.
7: Healthy living, nagbangus.
6: Hindi, breakfast yun. Anyway, sige, so Amy, antabay lang kami ha, sa ating himpilan kasi nga buong araw kayo dyan. And definitely, ang ating mga kababayan ng mga suki ng True FM ay aantabay sa mga reports ninyo sa inyong kanya-kanyang mga responsibilidad today. At ikaw ay dyan sa Kamara na Representante. Salamat na marami, Amy.
5: Yes, Mobile Journal, Amy Atienza po para sa TED Cha ng 105.9 True FM.
6: Thank you! Alright! Meron tayo munang winner today, no? Tapos na ang ating, ano, lahat tayong mga responsive. Ah, meron pang isa. Sige po, maganda kasi yung ating update today. Nakakatuwa ito. Gusto ko bigyan to ng oras, ha? Bukas natin to ipapalabas. Yung pong magkapatid na mangyayak-ngayak. Kaya muli po sa ating mga Happy Anonymous, kay Happy, well, sa family po ni Happy Daddy, kay Happy Man, kay Happy Kay, sa inyo pong lahat, thank you very much po. At kay Happy Anonymous, of course, no? Sa ating pong pagtutulungan dito po sa dalawang batang ito, pati ho kay Happy Kuya, At sa lahat ng ating mga happy anonymous, alam kong hindi na kinakailangan pa kayo isa-isahin, but definitely po, yung saya na ating naibigay dito po kay Nanay Felicitas Abuga ng Negros. Yan po'y bukas na natin itatampok. Mag-winner tayo today para din po meron tayong panibago po na mabibiyayaan ng tulong mula pa rin po sa ating mga happy anonymous. We'll be right back. Thank you!
0: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor.
8: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
9: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.

0: Miss Carmen. Good morning.
1: Hello po. Good morning po, Ma'am Didi Chacha.
0: Good morning. Chacha na lang po, Miss Carmen. Madam, kayo...
1: Ah, sige po. Apo.
0: Sige po. Ano po muna yung Bible verse na binigay po sa atin last week?
1: 1:11-25. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay.
0: Amen. Ang ganda. At kayo daw po ay nanonood sa amin sa Signal TV sa 1PH simula pa noong 2022.
1: Opo, ma'am.
0: Kayo po stay out, nakasambahay?
1: Yes po, ma'am.
0: Mm-mm. Sino pong nag-aalaga sa mga anak ninyo pagka po nasa trabaho kayo?
1: Dati po yung kapatid ko pong dalagang matanda. Kaso po namatay na po siya noong December 15 po. Kaya po ngayon, sila na lang yung iniiwan ko. Pag 5:30 po kasi pumapasok na po ako.
0: Hanggang anong
1: tapos
0: oras
1: ang labas
0: po?
1: Ang labas ko po 8:30 po. Minsan po magnanay na ako dumadating sa bahay.
0: Nang gabi. 5:30 a.m. hanggang 8:30 ng gabi. At ang kita nyo po, paano po ba? Weekly? Arawan? Paano po ang kita nyo?
1: Opo. Hindi po, weekly po ako nagpapasawad tuwing Sabado po kasi pag Linggo po wala ko pasok. Pag Sabado po, nagpapasawad na po ako. 1:30 po ang sawad ko tuwing Sabado po.
0: Ang haba, no?
2: Paano kayo nakakapanood sa amin sa 1PH kung kayo po ay nagtatrabaho?
1: Hindi po, kasi yun po yung amo ko pag umaga po dumadating ako. Ino-open niya na po yung TV. Pagdating ko po, nasa 1PH na po.
2: Ah, okay. Ang ganda naman pong pakinggan yan. Ang sarap pakinggan na...
1: Opo, kahit paano, may
2: mga nanonood sa amin sa 1PH dyan po sa Maliliput, Albay. Marami bang nanonood dyan sa Signal TV sa amin?
1: Yes po, opo, marami po.
2: Okay, thank you very much.
1: Kaso po, kami po hindi nakakapanood kasi wala naman po kaming TV.
2: Sa bahay.
1: YouTube lang po kami nanonood, opo.
2: Opo, thank you very much. Dahil po sa inyo, kaya patuloy po ang Signal, ang True FM po, ang 1PH sa paghatid po ng programang ito. Salamat na marami. O sige, yung 2,000 piso sa Carmen sa mubalak gamitin.
1: Pwede po ba certed sa yung 500 po, pwede po ba sana kung panganay na college po, yung 4-year college ko po, na pampamasahin niya po pag UGFT po.
2: Asan ba yung panganay mong anak? Kasama mo sa bahay?
1: Ngayon po nandito ako sa bahay kasi po yung anak kong panganay po nag-orientation po. Tapos ako po yung, kasi po yung panganay ko po may anak na po siyang 4 months.
2: Pero meron siya kinakasama o single mother din siya?
1: Hindi po, may sinakasama po kasi nag-aaral po siya ngayon. Kaya ako lahat po nagsusuporta sa mga anak ko po.
2: Oo, so itong panganay mo graduating na sa college nang dahil sa pagkakatulong mo?
1: Opo, yes po. Ten years na po ako.
2: Ano ba natapos mo, Carmen?
1: High school po. Nakagraduate po ako ng high school.
2: Oo. So, itong pangalawa mo, 16 years old, grade 12, 13 years old, grade 8, tsaka yung bunso, grade 7.
1: Opo, nasa science oriented po yan, Sir Ted. Yung advanced na po yung tinuturo. Kaya sabi ko, baka po pwede ako makarequest po ng cellphone.
2: Okay, sige, ganito muna ha. Hindi muna kami makakapangako sa iyo, pero ganito, ang aming ipapadala sa iyo ngayon, 3,000 na, diretso, ikaw nang bahala, sa mubalak gamitin, tapos padalhan mo lang kami ng preba sa mga binabanggit mo, mga nag-aaral mong anak, muli ka namin tatawagan. Pwede ba yon?
1: Opo, Sir Ted, huwag po kayong mag-alala, gagawin ko po yun.
2: Oo, kasi itong aming huli din na nakapanayam, siguro kung nakikinig ka, nanonood ka sa amin,
1: Opo.
2: Oo, dinagsa din ang biyaya kasi nga nagsasabi ng totoo at tulad mo din, nagsisika para sa iyong mga anak.
1: Opo, naglalakad nga po lang ako dati pa uwi. Siguro po, 6 years po akong naglalakad pa uwi na kahit gabi na po.
2: Para makatipid sa pamasahe.
1: Opo, kasi yung pamasahe po, bibigay ko na lang kung pambaon ng mga anak ko.
2: Grabe ito. Ramdam ko ang hirap ni nanay. Naiiyak na ako kay Nanay Carmen.
1: Kasi po yung pangalawa ko pong anak, ang 1 week niya pong budget lang sa baon, 100 pesos lang po. Naglalakad lang po sila.
2: Ay naku, kalungkot naman ang sitwasyon. Pero humahanga din naman ako kasi gusto nilang makapagtapos sa pag-aaral. Hindi ba humihinto, no? Tuloy-tuloy lang kahit na nasasakripisyo. O sige nanay, nanay, asan ang ama nito mga anak mo?
1: Wala na po, basta lang po kami niwan nung ano po nung 2016 po. Kasi po dati, wala po kaming 4 months po, wala kaming ano, communication po. Tapos mag, ano po, umuwi siya. Tapos humingi po ng tawad sa akin, humingi po sa mga anak ko ng tawad. Pinatawad po namin, tapos ginawa pa rin po yung ano, niwan na lang po kami basta-basta.
2: Ay, sige, di bale. Sige, 3,000 papadala namin agad-agad sa iyo. Padala ka ng prueba at muli kaming tatawag. Okay?
1: Opo, Sir Ted, opo.
2: Gusto namin makilala ni Chacha yung mga anak mo nag-aaral at naglalakad ka mo para lang talaga hindi mo umabsent. Opo. O sige, salamat na marami. No need to say thank you. Ang ating pasalamat higit sa lahat sa Panginoon. Amen?
1: Opo, amen po, Sir Ted.
2: Amen, salamat. Sige, Carmen Bongkay ng Malilipot Albay. Happy Daddy, Happy Kay, at Happy Man ang nagtulong-tulong po para po dito po sa ating pong mission na tulungan si Carmen Bongkay at ang kanyang mga nag-aaral na anak. Nakakaiyak, girl.
0: Sobra.
2: Ang dami pong ganyan. Nagtakasambahay, alam po namin.
3: Tapos, wala man lang ni Isa na nangamusta sa inyo. And I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan?
2: Ito naman, demo na naman dinadala.
0: Ay, sorry, kala okay. Ko doon tayo papunta.
2: Ito na po mga kapatid, Monday ngayon, ano ho, so atin na pakinggan ang programa po ni Ma'am Cheryl Baile.
0: Hindi! Kosim, lagi ka nalilito. Susunod na po ang Perfect Mornings at si Idol Lord.
2: Divera po, alas 11 po para sa sana Lord. We'll catch you again tomorrow. And
0: bukas
2: thank
0: Tuesday
2: you.
0: Na partner. Maraming salamat mga kapatid. Thank you so much everyone. Manatili po kayo nakatutok dito pa rin sa bago mong paboritong FM radio station kung saan kompletos recados. Ito po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B107.9. We don't stop the

0: Kabasa's Radio Time. It is now 11:38.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
0: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. This is Light and Easy.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action may seg minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. Get up. It's Retro City.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

get up. It's Retro City.

0: 9.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang.
8: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi ko bag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
9: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
0: Elevate your day. B1079.
11: She's crazy like a fool.

0: Ayong adlaw makasukin atong tigpaminaw. Kauban ato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Anak ka ng Boom! By Mauro Beats, mga kapatid. Yun nga po ang title ng song na yan. Yaman ng taas, galing lahat sa ibaba. Good morning po para sa mga nasa laylayan at gising na po ng maaga para magtrabaho. Kamusta, partner?
1: Good morning! Aga-aga, nasasamid ako eh.
0: Oo.
1: Magandang araw na po ngayon ng Martes at nakaraos na. Natapos na po ang inyong inaabangan na State of the Nation address. So back to reality, Tuesday po tayo mga kapatid. Magandang umaga sa lahat po ng mga reliista na naambunan, naulanan, sa mga nagirian. Maganda umaga po sa inyong lahat, sa mga masakit pong katawan. Kila Nato Reyes, kila JB Garganera, sa lahat po ng mga reliista, maganda umaga po sa inyong lahat, sa mga political analyst, sa lahat po ng mga DDS, mga DDH, good morning po sa inyong lahat. Sa mga uring manggagawa, tayo po ay muli magpapagal this morning, ngayong araw ng Martes, para po sustentuhan itong mga ating napanood kahapon. Okay, sige. So, wow, bihis na bihis ka ha?
0: Yes, nakaitim ako eh. Kagaya ng iba nakaitim sa Senado.
1: Ako naman, naghahanap pa rin kay Saldi Ninyo.
0: Oo,
1: hinahanap pa rin natin siya.
0: Hindi siya nabanggit kahapon? Siya nabanggit.
1: Sino ba si Saldi?
0: Si Saldi Nyo ba o ko? Sino ba hinahanap mo?
2: No joke.
1: Anyway, sige po. So, ganap ng 11 minutes after 6 o'clock in the morning. At ang ating pa rin pong tamang oras, atin sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Alam mo na kaagad, amoy pa lang. Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, excellent. Kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, Kape Mangosteen Sarap. Thank you. Alright, sabi nga po ni Baby Girl, yung mga nasa laylayan ng ating pong lipunan, kasama dyan yung pong mga nasa lower middle class. Baka lang ho natin nakakaligtaan na tatlo ho yung middle class. Yung pong binabanggit na maaari daw hong mabigyan na po ng tax exemption ay yung nandoon sa lower, pinaka nasa ilalim. Meaning mga kapatid, halos hindi mo na maramdaman yung sweldo mo. It's, kapag ho natin minultiply ng 12 yung 350,000 pesos, that's 29,000 pesos. Ikaw, Aaron, mabubuhay ka ba sa 29,000 pesos? Ikaw, Direk Joey. So siguro mainam, next zone, baka pwedeng itaas-taas natin yung pong level ng hindi na babawasan ng tax. Kasi yung pong 29,000 pesos na buwan ng sweldo minus taxes pa mga kapatid, palagay ko po hindi na may tuturing sa ngayon ha, na middle class. Yun, yung middle class identification doon ay galing din po sa gobyerno actually. Ha? Yung PDIS. Yung think tank ng gobyerno, just to clarify things. But we appreciate po itong ginagawa nga po at gagawin daw ng gobyerno para po sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Palakpakan po naman natin.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you. Okay, doon sa sa systems loss.
0: Oy.
1: Okay, mga kapatid, sino ba may gawa ng systems loss?
0: Sino ba ang may gawa kung bakit na ipapasa ang systems law sa mga consumers?
1: Yan ang magandang tanong.
0: Pakipaliwanag nga.
1: Lakas-lakas ng palakpak nila. Pinakamahaba yung palakpak. Okay.
0: Dead Filon, di lang palakpak. Woo! May gumaganon pa. BBM!
1: Okay kayo, ha?
0: Oo.
1: Ilan doon mga veterano na sa Kongreso, eh.
0: Ah,
1: ilan doon, doon na ho tumanda. Ang ilan doon, mga anak na ho nila at apo nila yung nando doon, eh. Pero yung mga ninunupo nila, ang siyang promotor ng systems law sa ating electric bill.
0: Sinampal na naman tayo ng katotohanan na pinagluloko nila tayong lahat. Pinapalakpakan nila, tas sila pala ang may gawa.
1: Ang systems laws po, gawa ng gobyerno. Sa totoo.
0: Naku, thanks for reminding us. Kasi nakikita ko yung mga post, yung ating mga kapatid, okay. Dami na namang nabola at naniniwala tungkol dyan sa systems loss na yan.
1: Sorry, sorry po. Aga-aga kayo talaga. Wala
0: ikaw naman, Ted Filon, sasabihin na naman ng mga loyalista. Ikaw, Ted Filon, ha? Parang wala ka nakikitang maganda sa administrasyon.
1: Ang dami ko.
0: Wala ka ba nakitang maganda dun sa mga sinabi ng Pangulo kahapon?
1: Abay, meron.
0: Ano dun?
1: Ha?
0: Ano?
1: Meron yung maraming salamat po sa inyong lahat.
2: Maraming salamat po.
0: Sa haba nun, 1 hour 26 minutes yun. Okay, yung maraming salamat
1: good morning,
0: lang.
1: Good morning, and we say praise God. Tayo po ay may mga trabaho pa. Sa mga may trabaho po ngayon, salamat po tayo. May mga trabaho pa po tayo. Yan pong ating pong tinatangkilik at binibigyan po rin, mga kapatid, ano po, ha, ng pagkilala. And of course, ang ating pong biyaya na ipinagkaloob sa atin, ang biyaya po ng buhay. Kaya ating pong gawing kapakipakinabang para po sa ating lahat, sa ating pamilya, sa ating inang bayan, ang biyayang ito. Amen! Mga kapatid, ngayong nga pong araw ng Martes, ito po ang pinakamalalaking balita, pinakamalalaking pangyayari, mga impormasyon na dapat yung malaman ngayon. Hindi ako ang pangulo ng aking pamilya. Hindi ako ang pangulo ng aking kaibigan. Yan ang wika ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation address kahapon.
0: Dating House Speaker Martin Romualdez, malapit na daw sampahan ang patong-patong na kaso ng ombudsman sa pagkakasangkot nito sa maanumalyang flood control projects.
1: Malapit na raw. Kailan abangan? Halos isa't kalahating oras po naman na talumpati ni Pangulong Marcos Jr. Nangako ng pananagutan sa mga corrupt.
0: Pangulong Marcos, nanawagan sa Kongreso na ipasa na po ang batas na magpapalawig nga ng income tax exception at iba pang mga tax relief measures.
1: Kabilang din po sa sinasabing priority legislation na layong pong maipasa ngayon pong Kongreso ang pag-aamyenda sa National Building Code para daw makasunod sa mga sinasabing modern standards.
0: Mungkahi namang i-update ang Ecological Solid Waste Management Act, partikular po ang waste to energy at waste treatment practices ng pamahalaan. Nabanggit din po ng Pangulo sa kanyang SONA kahapon.
1: Sariling Kuryente Act na layong pong mapadali ang at maging abot kaya daw po ang pagkakabit ng solar panel sa mga kabahayan, kabilang po sa sinasabing priority bills ng pamahalaang Marcos.
0: Kamara, aba, standing ovation sa pahayag ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA ng pag-aalis ng system loss charges sa mga consumer. Nanawagan din po ang Pangulo ng pag-amyenda ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law.
1: Samantala po naman, maganda umaga po kay Secretary Banoy Lopez. Sec Banoy, ba't hindi nabanggit yung LRT 1 extension baga eh? North-South Commuter Railway, tatakbo na sa pagitan po ng Valenzuela at Malolos sa Bulacan. 12 istasyon daw naman ng MRT 7, line na rin pong buksan sa taong 2027.
0: Nuclear energy production, gustong maibalik ng Presidente. Dinitiyak naman ng Pangulong Marcos Jr. na ito ay ligtas at ipaliliwanag ng maigi sa publiko ang benepisyo ng paggamit ng nuclear energy.
1: Actually, hindi gustong ibalik. Ano ho, gusto niya hong magkaroon at po daw tayo ng nuclear power nuclear supply. Power. Yung pong planta na pinagawa po ng kanyang ama, alagay ko po naman, masyado ng Jurassic yon para buhayin pa po natin. Samantala po naman, gate pa rin po ni Marcos the Jr., hindi sakim, hindi sinunghaling, at hindi racist ang mga Pilipino. Ito'y patutsada sa mga detractors umano na nagbabanta sa ating dignidad.
0: Pangako ng Pangulong Marcos Jr. na itataguyod at ipaglalaban ng 2016 Arbitral Award na nagsasabing nasa teritoryo ng Pilipinas ang West Philippine Sea.
1: At halos lahat ng miyembro ng Senate Minority hindi dumalo sa sona ng Pangulo sa Kamara kahapon.
0: Hayaan ang ebidensyang magsalita. Yan naman po ang tugon ni dating House Speaker Martin Romualdez sa sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na maghahain na ng patong-patong na kaso ang ombudsman laban sa kanya.
1: VP Sara, nagsabing waste of time lamang ang SONA. Hindi raw po pinanood ng Vice Presidente ang sona ng Pangulo kahapon.
0: Ganon?
1: Yun daw pong 2023 pa ang kanyang huling sona.
0: Ganon?
1: Kung saan siya dumalo sa Kamara de Representante.
0: Samantala, ilang gas stations na inuunahan ng pamahalaan sa pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo, uy, paiimbestigahan na daw sa Kamara.
1: Sandigan Bayan, ipinag-utos po ang pag-aresto kay Usuwag Ilonggo Partylist Representative James Ang Jr. Ito po kasi ay sinasabing umano'y may koneksyon sa isang construction company na nakakuha ng 214 milyong pesos na kontrata sa DPWH.
0: Mababangga pulungan ng Kongreso, walang katiyakang itutuloy ang investigasyon sa flood control projects.
1: 7 sa 10 Pilipino nakikitang malaking problema ang paglaganap ng fake news sa Pilipinas.
0: Ba, mataas na bilang yan ah. Samantala, mga grupo po ng aktivista at mga nagsusulong ng karapatang pantao, nanawagan po na palayain ang 51 rallyista na hinuli noong araw po ng sona ng Pangulong Marcos Jr.
1: Habang isang bomba po naman ang sumabog malapit sa tanggapan ng Justice Department sa Maynila. Ilang oras bago magsimula ang sona ng Pangulong Marcos.
0: May isa pang pasabog, isang improvised explosive device din po ang natagpuan sa loob naman. O hindi po ito sa loob, doon po ito sa paligid ng Senate Complex sa Pasay.
1: Aktivista sa Baguio City, pinawalang sala po ng hukuman sa kasong pagpupondo umano sa mga terorista.
0: Sa mga lalawigan, nampas 30 million pesos na halaga po ng naipuslit na sigarilyo. Nasabat na mga otoridad. Sa mga probinsya po yan ang Davao del Sur, Zamboanga at Palawan, di nauubos ah.
1: Nakumpirma po naman ng mga otoridad ng lamitan sa Basilan ang Asian o African Swine Fever sa kanila pong lungsod. Ngayon, ipinagbabawal na po ang pagbabiyahe ng mga baboy at pork products sa lalawigan.
0: Nako, ito good news! Kumpanya po ng business tycoon na si Lucio Co. Sisimula na daw ang rehabilitasyon ng Prime Water na may pondong 6.7 billion pesos.
1: Importasyon ng karne tumaas ng 38% mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon.
0: Taripang ipapataw ng Estados Unidos sa mga produkto ng Pilipinas, pinag-aalala na mga grupo ng negosyante.
1: Bentahan ng motorsiklo tumaas ng 4% sa kabila po ng nakalululang pagtaas sa presyo ng petrolyo.
0: Balita naman po sa ibang bansa. Iran, tigil atake muna para kausapin ang Pangulo ng Amerika na si Donald Trump.
1: Pamamaril sa Seattle sa Estados Unidos. Kumitil sa buhay ng 3 individual, 4 naman po ang sugatan.
0: Wine City ng Bordeaux, apektado ng malaking sunog sa Pransya. 220,000 na mga individual sa rehiyon, kinailangang lumikas.
1: Alas 6:22 ng ating tamang oras ngayon sa ating sports. Pangulong Marcos Jr., hinimok po ang ating mga kababayan sa kanyang sona na mag-engganyo at matutong maglaro ng sports tulad ng tennis at ng soccer.
0: Yes po, Coach! Coach! Alex Ayala, mas gustong mag-single. Ayaw na ng doubles.
1: Filipina Q-artist Cheska Centeno, kampiyon sa 2026 Oneida World Pool Association Women's Ball Championship.
0: Phoenix U Masters at Converge Fiber Xers, susubukan na mamakabawi sa PBA Governor's Cup.
1: At sa ating pong showbiz balita, entertainment news, aktres na si Emma Roberts, kasal na sa kapwa-aktor na si Cody John. Si Emma Roberts po'y pamangkin ng batikang aktres na si Julia Roberts. Ah, ganon.
0: DK at Vernon, ang K-pop boy band na 17. Papasok na rin po sa military service ng Korea.
1: At mga kapatid, sa oras na 6:23 in the morning, yan po ang ilan lamang sa mga mahalagang balita na dapat niyo pong malaman maya-maya po lamang sa ating pong News 5.
2: FM. Dito tayo sa totoo.
3: Huwag tayo may sakit. Gusto nating
4: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
5: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
6: Kami kasing sundalo. halo kaming mga nasa reforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may

0: Ito po ay kayo naman, words.
1: Diba!
0: Opo. Mga salita po ito, mga kapatid. Ano po? At kayo na pong bahala po na kumbaga makiramdam kung ano ho ba ang nangyayari sa ating pong buhay. Hoy, sa mundong gising. Ito, mga kapatid. Ito ho lamang, ano? Kasi mamaya din po, maganda po nating isa-isahin lang para ho ninyo matutunan, ha? Itong ating pong ginawa din pong research, kasi ang bahagi po ng talumpati kahapon ni Pangulong Marcos, sabi niya, ha? Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control projects. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkiling kahit kaninuman. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matunton ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. So tanong, sino-sino itong sinasabi na mga kontratista, matataas na opisyal, pati mga mambabatas? Mamaya po, iisa-isahin natin sila. Nang sa ganon, mapagtanto po ninyo kung talaga hubang nakulong na ang mga mandarambong. Mga kapatid, ito na nga po ang News 5 sa 105.9 2FM at maging sa 1PH at sa 2FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una nga po sa ating mga tampok na balita ngayon pong Martes, July 28, 2026. Sumentro po ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. sa naging tugon ng pamahalaan daw sa tatlong pangunahing hamon sa bansa. Una pong tinalakay ng Pangulo ang naging investigasyon sa flood control scandal na pinaputok niya sa kanyang sona noong pong nagdaang taon. Pangalawa, ang epekto umano ng gera sa gitnang silangan at sa ating ekonomiya at supply ng langis. At ang pangatlo, ang pangmatagal ng umanong seguridad at katatagan ng bansa. Kasama po sa pinalakpakan sa loob ng plenaryo ng batas ng pambansa ang panawagan ng Pangulong Marcos Jr. na isa batas na ang pagbibigay po ng tax relief at exemption sa mga manggagawa, maliliit na negosyo at mga may hindi nababayarang buwis. Sa krisis po sa gitnang silangan naman, iniulat po ng Pangulo ang pagpapauwi sa 12,000 Pilipino mula sa iba't ibang bansang apektado po ng gera. Pati rin po ang pagkuha daw ng alternatibong supply ng langis. Inihiling din po ni Marcos Jr. ang pagtanggal ng systems loss sa ating mga electric bill. Suma total, tumagal po ang talumpati ni Pangulong Jr. ng isang oras at 26 na minuto, mas matagal ng kaunti kumpara noong pong 2025. Sa natitirang 2 taon ng kanyang panunungkulan, nangako po si Marcos Jr. na kanyang tatapusin ang mga ipinangako niyang reforma sa pamahalaan.
2: Personal namang inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nalalapit pong pagsasampa daw ng kaso sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay pa rin po yan ang pagkakasangkot nito sa flood control scandal. Sa unang parte po ng speech ni PBBM, iginiit ng Pangulo na Pangulo siya ng Pilipinas, hindi Pangulo ng kaibigan o kaya ng kanyang pamilya. Masakit man daw pero kinakailangan daw gawin ang tama kahit pa isang dating House Speaker na ang makasuhan. Hindi niya direktang binanggit ang pangalan ni Romualdez pero pumatatanda ang kasama ang pinsan niya sa mga sinampahan po ng ombudsman ng reklamong plunder, graft, bribery at money laundering para sa preliminary investigations of flood control scandal.
3: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
2: Tingin naman po ng palasyo, may pinangalanan o wala, klaro raw ang mensahe na lahat daw ay pananagutin kahit pa kaibigan o kaya'y kapamilya ng Pangulo. Agad namang bumuwelta si Romualdez at sinabing iginagalang niya ang pahayag ng pinsa na si Pangulong Marcos Jr. Hindi raw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato sa Pangulo. Sangayon daw si Romualdez na gawin ang tamang proseso at hayaan na ang ebidensyang magsalita. Muli rin siyang nanindigan na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa niya raw itong patunayan.
0: Alas 6.33 na po ang ating tamang oras ngayon. Tila po naman nagpasaring si Pangulong Jr. sa China sa kanya pong ikalimang State of the Nation address, kaugnay pa rin po ng tensyon sa West Philippine Sea. Magamat wala siyang binanggit na bansa, sinabi po ng Pangulo na hindi tayo racist at sakim. Kasunod yan ang pag-viral na AI-generated video ng China kung saan po naman binomba ng tubig ang isang unggoy na nakabarong. Ngayon din po ang paghahampas ng China Coast Guard sa mga tauhan po ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal at pambobomba ng China sa barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Ibinida rin po ni Pangulong Marcos Jr. ang 10th anniversary ng arbitral ruling na kumikilala po sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanawagan din po ang Pangulo sa mga na maging magkakampi sa isyung ito. Narito ang bahagi po ng talumpati ni Pangulong Marcos Jr. kahapon.
3: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil.
0: Yan po mga kapatid, ang bahagi po ng talumpati ng Pangulo Marcos kahapon kung saan po nasitayuan na naman po ang mga miyembro ng Kongreso at mga panauhin.

0: Ngayon, sayang lang daw ho ang oras sa panonood ng sona ni Pangulong Marcos. Kasalukuyan pong nando na sa The Hague pala, The Netherlands, ang bise ng tanungin kung ano ang kanyang tingin sa naging talumpati po ni Pangulong Marcos Jr. Ang sabi lamang po ni VP Sara, last year pa siya hindi nanonood ng sona at wala daw ho siyang balak na basahin man lamang ang nilalaman ng talumpati po ni Marcos Jr. Kahit nga raw yung summary ng sinabi ho ng Pangulo, wala siyang pakialam at anya, it's a waste of time of the Filipino people. 6:37 pong ating tamang oras ngayon. Huwag tayong magsayang ng oras, mga kapatid. Namnamin natin ang biyaya ng buhay. Huwag sayangin ang grasya, JB, ha? At maging din... At kay Kuya Samson, good morning sa inyong lahat. Hindi tayo dapat sinasabihan ng ganire, excuse me, sinasayang mong biyaya ng buhay, biguan na naman, sandali lang, ito ang para sa'yo, bagsik to! I'm talking about Bravo. Bravo, Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang paliya, pare. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
1: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Kitilig yan!
0: Mga pare! Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug, sa Watson's, 7-Eleven, and other leading drug stores. Again, huwag sayangin ang biyaya ng buhay. Mahalagang palala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang mga importanteng balita, susunod na!
2: Dito tayo sa totoo.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: T-shirt!
6: O kaya bagong...
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
8: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
9: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
10: Yan ang mukhang balita.
11: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
12: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
13: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
12: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
14: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
12: Walang kulay, walang kinakampihan.
15: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
12: At wala rin inaatrasan.
16: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bayas sa lumangoy.
17: Para sa ilang lugar dito sa lumangoy.
12: Susugod sa bagyo.
18: Pahana po sa Espanya Boulevard, opo mga kapatid.
12: At anumang dilubyo.
19: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
12: Balita man sa lansangan,
20: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
12: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
21: Oh, Shulo, fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
12: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
22: Mobile Journal, Amy Achanza po.
23: Arles de los Santos po.
24: Denis Magisancho po.
25: Ventaninki po.
26: Las Paredes po.
27: Jeff Rivera po.
28: Julie Baiza po.
29: Kayla Macanta.
30: Mary Mon Reyes po.
31: Mariela Pascual po.
32: Halid

0: Duval pa.
1: Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual pag-ibig.
3: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
4: True FM.
5: True FM, alas 6:41, ating tamang oras ngayon.
6: Sa mga balita po sa lalawigan, sinabayan ng ilang grupo ng kilos protesta ang ikalimang sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa Cebu, nanawagan pong ilang militanteng grupo ng mas maayos na sweldo at disenteng hanap buhay para sa mga uring manggagawa. Marami rin ang mga pulis na naitalaga sa harapuyan ng Cebu Provincial Capital. Naglagay din ng barikada para matiyak pong seguridad naging maayos ang idinaos na kilos protesta.
5: Tatlong kumpirmadong patay habang isa ang nawawala dahil po sa epekto ng bagyong Kia po. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit na 63 pamilya o higit sa 295,000 individual ang apektado. Napilitan umanong lumikas ang higit na 1,700 pamilya. Nagpaabot po naman ng higit 10 milyong pisong halaga ng tulong ang mga otoridad sa mga apektadong lugar.
6: Pinalaga naman po ng isang tinderong holdaper na nanloob po sa binabantayan niyang bigasan dyan sa Panabo City sa Davao del Norte. Sa video, kitang pumasok po sa bigasan ang kawatan na tinutukan nga ng baril ang tindero. Tumayo ang tindero habang kinakausap ang holdaper nang biglang, aba, nagpambuno ang dalawa at nag-agawan sa baril. Umabot pa ang pagbubuno ng dalawa sa labas po ng tindahan. Ang tapang naman ng tindero na yun. Kalaunay na dapa pong tindero, tumakbo naman palayo ang suspect. Ayon sa tindero, namumukaan niya ang kawatan na minsan na daw nilang naging customer. Tinutugis na ngayon ng mga pulis ang suspect.
5: Tuloy na po namang binawi ng Land Transportation Office ang lisensya po ng driver na nakabangga ng traffic enforcer doon sa lungsod ng Cebu noong pong July 1. At ayon sa LTO, napatunayang nagkasala ang driver sa kasong reckless driving at may tuturing umanong improper person to operate a motor vehicle. Bate po sa mga nakalat na ebidensya, hindi sinunod ng driver ang hudyat ng traffic enforcer. Dahil dyan ay nabangga ang opisyal habang ginagampanan po ang kanyang tungkulin. Umalis din po ang driver nang hindi tinutulungan ang naturang enforcer.
6: Naharang naman po ng Philippine Coast Guard o PCG ang higit 7 milyong pisong halaga po ng smuggled daw na sigarilyo dyan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nakita po ang kontrabando sa pagpapatrolya ng PCG. Karga po ng motor bank ang 82 master case ng smuggled daw na sigarilyo. Nasa kustodiya rin ng PCG ang 3 tripulanteng sakay po ng bangka habang patuloy pa rin ang investigasyon sa ngayon.
5: Alas 6:44 ang ating tamang oras ngayon. Jaya Max Light Steel Frames. Yan po ang standard sa mga light steel frames sa buong Pilipinas. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya po siya may PS mark. Kaya maaasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa ating mga pinagkakabitan ng kisame at dingding, Jaya Max Light Steel Frames. Protektado ka, walang kaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kagad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, isa lang, Jaya Max Light Steel Frames. Mabibili yan sa Echo Hardware, Davao Multi-Build Corporation sa Pioneer Avenue, General Santos City. Yun o, Echo Hardware, Davao Multi-Build Corporation sa Gensan at maging sa RB Construction Trading sa Davao de Oro. O diba, ayun, RB Construction Trading sa Davao de Oro. At maligayang bati po sa Jaya Max Light Steel Frames sa kanila pong 32nd business anniversary kahapon po ito. Monday, July 27, 2026. More anniversaries to come. Thank you very much. Mabuhay! Sir Johnny Nang, good morning, sir!
7: Good morning!
5: At sa buong kawani po ng Jaya Max at ng DN Group of Companies at maging kay Sir Raymond Son. Good morning, good morning, good morning! Ngayon sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan. Busina mga kapatid! Busina, busina, busina! Dahil po sa meron po na namang malaki-laki na dagdag singil sa per liter po ng petrolyo simula ngayong araw ng Martes. Pinapayagan po ng DOE ang hanggang 7 piso at 30 sentimos na patong per liter sa diesel. Nasa 6 pesos naman and 80 centavos per liter ang dagdag singil sa gasolina. Habang 4 pesos at 22 sentimos naman ang per liter po ng kerosene. Hindi po naman daw hihilingin ng DOE sa mga oil companies na utay-utayin ang dagdag singil gaya po ng ginagawa nila noong nagdaan pong linggo. Ito na ay kalimang sunod na linggo, mga kapatid, ha, na nag-uumento po sa presyo ng petroleum products dahil sa simuling pagtaas ng tensyon sa pagitan pa rin po ng Iran at ng Estados Unidos.
6: Samantala, panahon na po para alisin ang system loss sa mga isinisigil na sa mga consumer ng kuryente. Ayon po yan sa naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon. Sa ikalimang sona po ng Pangulo, nanawagan si Marcos Jr. sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act para po ipagbawal ang pagpasa o pagpasa ng singil ang system loss sa mga consumer. Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala sa pagdaloy nito mula po sa mga planta patungo sa mga bahay dahil sa mga isyong teknikal o di kaya ay sa jumper o nakaw na kuryente. Ayon kay Marcos Jr., hindi na dapat kargo ng mga consumer ang pagbabayad para rito, lalo't hindi naman nila kasalanan kung bakit nagkakaroon nga ng system loss. Kaya naman hindi na raw dapat ito ikinakarga sa bill na pinapatungan pa nga ng value added tax o VAT.
5: Kasabay niya, nanawagan po naman si Pangulo Marcos Jr. na itaas ang taunang income tax exemption para po sa mas malaki ang sahod na maiuwi, o para mas malaki daw po ang sahod na maiuwi ng mga manggagawang Pilipino da sa ito ho, middle class. Klaruhin ko lang ito, ito po ay sa lower middle class. Sa kanya nga pong sona kahapon, sinabi po ni Pangulong Jr. na nais niyang palawakin sa hanggang 350,000 piso ang saklaw ng taunang income tax exemption. Sa ngayon kasi eh, hanggang 250,000 piso lamang ang taunang kita na kung saan po ito ay hindi na pinapatawan pa ng income tax. Nais ng Pangulo na bawasan po ang pinansyal na pasanin daw ho ng mga manggagawa, lalo pat patuloy pong lumolobo ang iba't ibang gastusin gaya po sa petrolyo at kuryente sa gitna po ng gera sa gitnang silangan. Dagdag pa ni Marcos Jr., hindi na ho daw dapat ng pinapatawan ng minimum corporate income tax ang mga maliliit na negosyo. Iminungkahi rin po ni Marcos Jr. na patuloy po ang pagbibigay ng tax amnesty sa mga Pilipinong bigo makapagbayad ng income tax, estate tax, donors tax, value added tax, pati po ang mga kaakibat na mga multa, mga tax ng ina nyo.
6: Ibinida rin po ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA ang kontrobersyal na Pax Silica Initiative. Ayon po sa Pangulong Marcos Jr., magkakaroon ng kalidad na mga trabaho sa sektor ng teknolohiya. Oras po na magsimula ang operasyon ng Pax Silica Industrial Hub sa New Clark City o NCC sa Tarlac. Dagdag pa po niya, nakasentro ang itatatag na sistema nito sa Artificial Intelligence o AI. Umaasa rin po ang Pangulong Marcos Jr. na makatutulong ito sa pagsulong ng industrial competitiveness ng bansa at pagpapasigla po sa ating ekonomiya. Ang Pax Silica ay isang inisyatibong pinangungunahan ng Amerika na layong magtatag ng panibagong supply chain para sa computer chips at teknolohiya para mabawasan ang pagdepende sa China para sa mga pyesa.
5: Pinalagam po naman ng grupo ng exporters ang pagpapataw po ng Amerika ng panibago pong taripa sa produkto po ng ibang bansa dahil umano sa forced labor. Nauna pong inanunsyo ni US President Donald Trump na papatawan po ng 10 hanggang 12.5% na taripa ang produkto po ng 60 mga bansang umano'y tumatangkilik pa rin ng mga produkto gamit po ang forced labor. Pero sa programang ito, sinabi po ni Phil Export President Sergio Ortiz Luis na nakahanap lamang ng panibagong rason si Trump para magpataw ng taripa at magkaroon kahit papaano po ng impluensya sa ibang bansa. Dagdag pa niya, hindi rin daw naman niliwanag ni Trump kung anong mga produkto ang tinutukoy na umano ay ginawa gamit ang forced labor. Gate pa ni Ortiz Luis, hindi rin po kontrolado ng Pilipinas kung anong klaseng forced labor ang ginagawa sa ibang mga bansa.
0: Pretext lang yung forced labor yan dahil dinibers nga yung tarif, yung di-empower niya yung tarif para gagamitin pang blackmail. Eh yung Pax Silica, binibigyan natin lahat sa kanila. Babanatan naman tayo ng forced labor ngayon na hindi naman tayo guilty. Ano bang klaseng relasyon meron tayo sa Amerika?
5: Yan po tinig ni Sergio Luis, o Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente po ng PhilExport. Oras ngayong ganap ng 6:51. Mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
6: Nanindigan po ang Iran na sila pa rin ang may kontrol sa pinag-aagawang Strait of Hormuz at ang giit po nila. Hindi raw sila bukas sa anumang muling pagbuhay po sa peace talk sa pagitan po yan ng Estados Unidos. Ito'y kasunod ng pansamantalang pagsuspinde ni U.S. President Donald Trump ng kaliwat-kanang pag-atake kontra Iranian forces. Matatanda ang umabot po sa halos 2 linggong sunod-sunod na inatake o pag-atake ng U.S. forces ang ilang mahalagang pasilidad ng Iranian forces dahilan kaya napilayan ang kanilang puwersa. Dahil sa mga pag-ataking yan, agad namang gumanti ang Iranian forces sa mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan ayon po sa ilang opisyal ng Amerika. Nagugat ang pagsuspinde ng opensiba ng Amerika kontra po Iran kasunod ng umano'y nasagad na daw ang gamit pandigma ng U.S. forces. Wala pa namang tugon dito ang White House.
5: Sa kaugnay pong balita po naman, binigyan diin po ng Iran na hindi raw po sila makapapadikta sa anumang pong kagustuhan ng Estados Unidos. Sa press con, Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghaei, sinabi po niyang hindi ang Amerika ang magsasabi kung kailan magiging epektibo ang kapayapaan sa mga gagawing hakbang ng kanyang bansa. Diin din po ng Iran na gawa-gawa lang daw ang sinasabi ng Amerika na mayroong pong nagtutulak ng muling pagbuhay sa usaping pang kapayapaan sa pagitan po ng Washington at ng Tehran. Una nga po sinabi ng Tehran na sila pa rin daw ang may control sa isa sa pinakamahalagang ruta sa larangan po ng enerhiya.
6: Sa ibang balita, umabot po sa 10 ang kumpirmadong patay habang higit 20 ang sugatan kasunod po ng pananalasa ng matinding pag-ulan sa ilang mga lugar dyan sa China, kabilang po sa napuruhan ng lalawigan ng Gansu. Sa tindi ng lakas ng ulan, mabilis po ang pagbaha ang naitala sa Huichan nitong linggo. Agad namang rumesponde ang mga otoridad sa apektadong rehiyon kasunod po yan ang ikinasang paglikas sa mga apektadong residente.
5: Sinuspindi po naman ang isang pulis matapos pong paputukan ang mga reliista doon sa New Delhi sa India. Sa ilang pong kuha ay kitang kargado ng AK-47 assault rifle ang nasabing pulis kontra sa mga estudyanteng nakikisa lamang sa protesta. Nangyari pong kuhang yan noong Hulyo. Nag-ugat po ang demonstrasyon kasunod po ng pagkalat ng questionnaire sa isang medical college entrance exam sa isang universidad. Dahil dyan, napilitan po magsagawa ng retest o muling kumuha ng pagsusulit ang nasa higit na 2 milyong mga estudyanteng Indiano.
6: Aabot naman po sa higit 300,000 mga residenteng inilikas kasunod po ng kaliwat-kanang pananalasa ng wildfire sa iba't ibang bahagi po yan o bansa sa Europa. Kabilang sa lubhang apektado ng kalamidad ang mga bansang Pransya at Espanya. Sa taya po ng French at Spanish government, tinatayang aabot sa 230,000 hektaryang mga lupain ang napinsala po sa 2 bansa. Laki nun. Habang marami po ang naitalang nasawi kasunod ng nasabing wildfire.
5: Ang tamang oras ngayong ganap ng 6:54. Ngayon mga kapatid, sa ilang pang balita sa Sona Este.
6: Uy! Oo, tapos na mamaya ulit yun.
5: Ako ay entertainment news.
6: Nako, ito na nga.
1: Yung masaya.
5: Nay Christy, good morning.
6: Good morning,
5: ano
6: Nanay.
5: Inyong, ano po ang inyong analysis?
6: Ba? Yan ang gusto ko marinig na analysis din. Pero ito, Nanay, sa balitang entertainment.
5: Ano po ang inyong analysis sa mga nangyanyari ngayon?
6: Oo, tsaka analysis nyo po sa kasuotan kahapon, Nay.
5: Aba, ito, sabi ko sa'yo, Sona pa rin to eh, ha?
6: Oo nga.
5: Ito na, ibigay mo na, baby girl.
6: Eh, walang red carpet, partner. Walang red carpet, pinatanggal, pero ganun pa rin naman, ha? Walang red carpet, pero same-same pa rin. Walang red carpet sa ikalimang Sona po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At kapansing-pansin, na simple daw ang suot ng mga dumalo. Simple ba? Hindi po nawala ang mga kongresistang idinadaan sa damit ang kanilang protesta. Si Congresswoman Renee Co, nakaterno at meron pang dalang pamaypay na may nakasulat na, ay ang ganda, panagutin at singilin. Yun, statement ang suot niya. Uh-huh. Ang isa pang kongresista na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, gawa sa pinya naman po ang kanyang kasuotan. Lady in Red naman ang peg ni Palace Press Officer, Attorney, very beautiful, Claire Castro. Cream colored tee length. Uy, ang ganda nga niya ha, bagay sa kanya yung red. Cream colored tee length, Filipiniana naman po ang suot ni Senator Risa Ontiveros. Mas mahalaga raw ngayon ang mensaheng ipinadadala ng pananamit kaysa sa presyo ng kasuotan o kaya'y pangalan ng nagdisenyo nito. Naubo ka.
5: Samantala po naman, aminado po si James Reid na pressured siya sa mga eksenang kasama si Catherine Bernardo sa kapatid serye na Someone Someday. Nakakwentuhan po ni Good Morning Kapatid host at Someone Someday star Dimples Romana ang co-star niyang si James. Pressured po daw si James dahil mabigat ang relasyon ng mga karakter nilang sina Billy at Jordan. Gayunman, ready raw po sa challenge ang aktor at masaya po raw siyang ipakita sa pagbabalik serye niya ang bagong James Reed. Mapapanood po sa TV5 ang Someone Someday tuwing 8:45 p.m.
6: Naku, isa naman na ngayong independently managed artist ang aktres po na si Julia Barreto. Ang kwento nga po ni Julia, open na siya sa mga opportunities sa iba't ibang production companies. Sinimulan niya yan sa MMFF 2026 entry ng Regal Films na Haunted Carnival. Ang giit po ng aktres, nasa punto daw siya ng kanyang buhay na gusto niyang mag-explore pagdating sa kanyang trabaho. Tama naman, gusto niya rin daw maging mas intentional at maging mas sa mga projects na kanya pong gagawin. Tama rin naman. Makakasama po ni Julia Barreto sa Haunted Carnival sina Maricel Soriano, John Arcelia, James Reed at maraming iba pa. Ibatiin natin ito ha. Every time nakikita ko siya, sinasabi talaga niya, lagi siya nakikinig sa atin. Sir John Arcelia, General Luna, good morning po sa inyo. Magandang umaga.
1: Every sa gabinete na ito!
6: Oh, as in kabisado niya yung mga pinag-uusapan natin dito. Good morning po, Sir John.
1: Na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta!
6: Oh! Yun lang. Saan-saan? Kung saan-saan, dyan-dyan lang sa tabi-tabi. Minsan nandito siya sa TV5. Oo.
5: Hello, John.
6: Pag nakakadaupang palad ko yan na lagi niya sinasabi sa akin, ikumusta mo ako kay Ted. Okay. Ituloy ka mo ni Ted ang kanya mga birahe at ginagawa. Good morning, Sir John.
5: John Lapus.
1: Poinsesha!
6: Sir John Lapus din. Yes. Sir John Arcelia, good morning
5: John.
6: Po.
5: Good morning, John.
1: Poinsesha!
5: Opo.
6: Diyan ka lang, ha?
5: Nagkapisikalan daw naman ang mga content creators na sina Boss Toyo at Boss Mel sa isang 3x3 basketball event.
4: Sino to?
5: Agad po naman mga kapatid sa video po na kumakalat sa social media, kitang sinuntok ni Boss Toyo sa mukha si Boss Mel.
4: Sino?
5: Agad naman silang inaawat ng mga kapwa vlogger. Kabilang po ang organizer ng event na si Rendon Labador. Sa isang Facebook post, sinabi po ni Boss Toyo na dinuduro siya, minura at naprovoke daw lamang siya. Mensahe po naman sa kanya ni Boss Mel, magkita na lang sila sa korte.
6: Kita mo, ginawa yung event for sportsmanship, tapos sila silang mga vlogger nagsuntukan. O diba nga, o di okay. Pinapalaw mo, Erwin, no? Oh, ito. Aalis naman sa alternative rock band na Over October ang drummer na si Janessa Jeronimo. Sa FB post po ng banda, sinabi ni Janessa na isa sa pinakamalaking blessing sa kanyang buhay ang makasama po ang banda sa loob po ng 12 taon. Pero sadyang nagbabago daw ang lahat ng pangarap sa buhay tulad na lamang ng kanyang pangarap. Ganun. Mabigat daw para kay Janessa na iwan ang banda at ang kanilang komunidad. Pero at peace daw siya sa kanyang naging decision. Sa October pong opisyal na pag-alis si Janessa sa banda, sakto po sa kanilang 12th anniversary. Nakilala ang Over October sa mga kantang Ikot, Never Stop, at Wait.
5: Mga kapatid, abay mag-aalas 7 na po ng magandang Tuesday morning. Praise God, ano po, Tuesday na, and we say thank you Lord sa ating pong trabaho. Sa mga may trabaho pa ho, again, lagi nating inuulit, pasalamat po tayo.
7: Thank you, Lord.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, ito po ay napakalaki pong yun na pagkakataon po para sa atin na gawin po ang nararapat lamang sa ating pag-unlad sa ating pong kanya-kanyang hanap buhay. So girl,
7: para
5: umunlad ka, magpaalam ka na.
6: Para po sa ikaw uunlad natin, partner, bago tayo magpaalam. Mang oras muna, na eksakto alas 7 ng umaga, hatid po yan sa ating lahat para sa kauunlad ng ating tulog ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan, the first in the market, mga kapatid. Available po yan sa TikTok, Lazada at Shopee, at meron din po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931033 2871. Available din po ang Ulta Bio trial pack sa lahat po ng Mercury Drug Stores nationwide. At sa mga kapatid nga po natin na nakatutok dito sa TV5, kami ng aking partner dito hanggang alas 10 pa po ng umaga. Ang inyong mga balita at iba pang impormasyon na mga birahe tungkol sa mga iba't ibang isyong pambayan, pwede po kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 on 1 PH. Kami po yung napapanood din ha sa RPTV. At higit sa lahat, napapakinggan po tayo sa radyo mismo sa 105.9 True FM. Mondays to Fridays po yan, 6 to 10 in the morning. Balik na natin sa ating mga nagagandahang host dyan sa Good Morning Kapatid at ang kanilang guest host, McCoy Dobbs. Welcome to TV5. Balik po sa inyo.
5: Si McCoy?
6: McCoy Dobbs. Oo, sikat na.
5: Si ano McCoy yun. Jr.
6: Oh, hindi, iba yun. Mm-hmm. Oh, magkapangalan lang.
5: Mga kapatid, ito na po ang ating Sports 5. Manong Tuts, kamusta? Ikaw ba'y nanood din ng Sona? Kampiyon ang Pinay pool star na si Cheska Centeno. Wagi siya sa WPA Women's World 8-Ball Championship sa Green Bay sa Wisconsin. Kanyang tinalo ang dating world number 1 na si Kelly Fisher sa final 9-6. Ito ay katlong world title ng Pinay matapos rin pong magkampiyon sa World 10-Ball Championship noong pong 2023 at 2025. Hindi natalo si Centeno sa buong torneo.
6: Samantala, special mention sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sina Pinay tennis star Alex Ayala at ang Philippine Women's Football Team. Itinampok ni Marcos Jr. ang suportang ibinibigay po kay Alex Ayala. Sa gitna po nito, umahasa ang Pangulong Marcos Jr. na marami pang maengganyong matuto at maglaro nga hindi lang ng tennis, kundi pati ng ibang sports. Mithiin din daw ng Pangulong Jr. na mapalakas pa ang football sa bansa. In fairness nga dun sa football team natin, ang lakas, mga kapatid ha. Nasa gitna po ng paghahanda ang Philippine Women's Football Team para sa pagbabalik po sa Women's World Cup sa susunod na taon. Ikinatuwa naman po ng Philippine Football Federation ang pagbanggit ng Pangulong Marcos Jr. sa National Football Teams.
5: Samantala, magsisimula po naman mamaya ang kampanya ng Philippine Men's Football Team sa 2026 ASEAN Hyundai Cup. Lalabanan po nila ang Myanmar mamaya pong alas 6 ng gabi sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac. Target ng Pilipinas ang deep run sa torneo. Ito kahit na wala ang karamihan sa mga senior players dahil sa hindi pasok sa FIFA International Window ang naturang torneo. Sa halip ay pangungunahan po ni midfielder Sandro Reyes ang koponan. Wagi ang Pinas 5-1 sa huling pagkaharap ng dalawang bansa sa Tri-Nations Tournament noong buwan ng Hunyo.
6: Sa ibang balita, nagbabalik po si Jamal Franklin bilang import ng Converge Fiber Xers ngayong PBA Governor's Cup. Dati nang naglaro ang Amerikano sa Converge sa kaparehong conference noong 2023. Pinalitan ni Franklin si Jalen Hudson na hindi naging magandang performance para sa kuponan. Sa kabila po nito, may 3 wins at 1 loss na record ng Fiber Xers. Sunod namang maglalaro ang Converge kontra sa TNT Tropang 5G mamayang gabi.
5: Wala pahong malinaw na timeline kung kailan mababalik po sa hardcourt ang Barangay Ginebra superstar na si Scottie Thompson. Patuloy po magpapagaling ni Thompson mula po sa kanyang left hamstring injury na kanyang nakuha noong pong nagdaang konferensya. Sa ngayon po ay nakafocus lamang si Scottie sa kanyang recovery. Umaasa po naman siyang sasaluhin muna ng mga kapwa niya, mga gwardiya. Ano po sa Ginebra ang kakulangan nito sa koponan? Sa ngayon po meron ng 1 win and 2 losses ang Gene Kings matapos nga po matalo sa rain or shine noong pong araw ng Linggo. Magbabalik aksyon ang koponan sa Biyernes kontra sa Meralco Bolts. FM. Ayan, good morning sa mga miyembro ng Meralco Bolts. Salamat daw ho doon sa inyong pagiging mga volunteer sa ginanap po kahapon na kawang gawa para po sa ginagawang public service ng One Meralco Foundation. Sila po ay nangangalap ng mga gamit sa school para po sa mga bata. So sila po ang kasama nila Ate Dina Aquino sa pag-aayos po ng mga pamimigay sa mga paslit na mga mag-aaral. Mabuhay kay Coach Norman Block at sa kanyang wifey na si Ma'am Carmen, good morning. At kay Coach Luigi Trillo, good morning. Ikaw ba, Ma'am Carmen, nakakaramdam na rin na para bagang OA ka minsan? Si Norma matanda lang sa akin, mga 2 taon yan.
6: Si Coach Norma. Oh, kaya pala mag-sing ano kayo. Ha? Malamang Team Bravo din yan.
5: Oh, pero alam niyo, si Direk Joey yan. Nakakalamang lang sa akin po. Pareho kaming marami na nararamdaman paminsan-minsan. Pero alam niyo ho, sa mga nag-OOA na yun ho bang hindi ho makagalaw. Oh. Ang sakit ng kasukasuan, gusto ngang gumalaw pero hindi ka man lang makagalaw. Eh sandali lang, eh baka yung OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag na tayong magpaka-OA-OA pa. Hello? Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang dieta, pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Yes, OsteoGuard. Anak, bilhan mo ang tatay mo, nanay mo ng OsteoGuard. Irigalo mo yan, ha? Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha? Ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Yan pong aking iniinom na supplement. Ah, hindi gamot yan. Supplement po yan. Para po sa ating pong malakas na pangangatawan at sa ating ginagawa kahit papaano po ay buhat-buhat ng barbell. Pag hindi ka nagbubuhat ng barbell, hinahanap mo.
6: Grabe.
5: Pag nagbubuhat ka, masakit-sakit ang katawan
6: partner,
5: mo.
6: Partner, ikaw na lang ang tumatawag ng barbell sa weights, ha? Oo.
5: Ah, ganun.
6: Barbell, ha? Ibang classic. At hinahanap ng katawan mo.
5: Ano ba tawag doon?
6: Weights na yata ngayon. Weights. Ikaw na lang, sa'yo ko na lang narinig ngayon ang barbell, ha?
5: Oo, kasi gawa sa simento yung aking binubuhat, eh. Yung timba na binuhusan mo ng simento. Tapos
6: matiba yun. May bakal sa gitna.
5: Merong tubo.
6: Oh, hinay-hinay ka. Baka 100 kilo binubuhat mo.
5: Diba yun ang barbell? Tama, Derek? Ano ha? Barbell?
6: Tama. Weights. Barbell. Correct.
5: Eh, pasensya ka na. Sinaunang tao tayo.
6: Oo.
5: Pero at least nakakabuhat-buhat pa.
6: Yun ang maganda.
5: Konti-konti lang.
6: Importante yan.
5: Kasi nga, OsteoGuard. Okay. Barbell. Bakit?
6: Ha? Ang cute-cute mo talaga.
5: Oh, tama-tama yan. Pagkatapos mo magbuhat ng barbel, kumain ka ng pizza. Pizza pie.
6: Tsaka burger.
5: Ng pizza pie.
6: Binawi din eh.
5: Pizza pie, di ba?
6: Tama.
5: Order ka ng pizza pie.
6: Oo, hindi masama yun. Basta sakto lang. Huwag susobra. Isang slice lang, ha?
4: Maraming salamat po.
5: Thank you. Mga kapatid, abangan po ninyo, ha? Sa amin pong pagbabalik, ikalawang bugso ng mga tampok na balita sa News 5.
8: Dito tayo sa totoo.
9: Ganern! Everyday, may chance manalo ka sa Buwana.
10: Para sa akin, ang tour ng public service.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rafi Turfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
16: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
17: Sa ilang lugar dito sa Lumangoy,
16: susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Amy Achanza po.
19: Arles de los Santos po.
20: Denise Bodisancho po.
21: Ben Peringi po.
22: Las Paredes po.
23: Dave Rivera po.
24: Julie Baiza po.
25: Kayla Macantas.
26: Mary Monreyes po.
27: Ayala Pascual po.
28: Halid

0: FM. True FM. Maganda umaga po kay Dr. Emma Ruth Cuevas at maging kay Ross Cuevas at sa kanila pong mother dear na si Mamu Remy Cuevas. Good morning po.
1: Good morning,
0: sa inyo.
1: Ross.
0: Ayan, yung mga taga-Pasig daw po na araw-araw nanonood din po sa ating pong programa. Thank you.
1: Good morning, oy. Nag-react.
0: At kay Tita Tess Marquez ng Alabang. Good morning.
1: Good morning, Tita Tess. Si GDP ang ating reporter dito, si Gerard De La Peña. Sabi niya, uy, pareho kami ni Manong Ted, ah. Ang tawag pa rin daw niya ay barbell.
0: Ay, oo. Ay,
1: good morning, GDP. Ingat sa iyong ngayon report.
0: Eh, kasi nga naman din, di ba, tayo Pilipino.
1: Mm-mm.
0: Oh, eh, alam nga naman tawagin mong Captain Waits.
1: Tagalog ba yung barbell? Tagalog ba na salita yun, partner?
0: Hmm?
1: Yung barbell?
0: Aba, ewan ko eh.
1: Ang alam ko, Marvel.
0: Oo. Anyway, mga kapatid, ngayon nga po ay pabago-bago ang panahon. Si JB Garganera, malamang sinisipon na. Ulan-araw, maalinsangan, kaya uso na naman ang sakit. Kaya dapat po tayong laging nag-iingat. Kaya po sa ating pagbiliho ng gamot, ha, dun tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot kaya. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa. Dahil po kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat at mag-isip-isip, magduda dahil baka naman hindi yan epektibo at safe. Sa panahon pong napakalaki ng ating gastusin, muli po ang paalala ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. O diba, lagi po, very practical na paalala po sa atin ng Unilab. Piliin po lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Good morning sa ating mga kaibigan sa Unilab. Atty. George, ano, kumusta? Hindi ka ba naimbitahan sa SONA?
1: Wala ka ba doon kahapon, attorney?
0: Kahapon, si Sec Banoy ayaw ngumiti.
1: Oo eh. Parang kinabahan si Sec Banoy. Baka ako lang naman nag-iisip noon sinabi ng Pangulo na sa 2027.
0: Ako lang po nagtataka kung bakit hindi man lang nabanggit yung LRT 1 extension na natatangi pong 6 kilometers na lang hindi matapos-tapos.
1: Oo eh, baka hindi aabot sa termino niya.
0: Oo, ay yun talaga lang naman, ha. Anyway, sige po.
2: Malakas sa inyo yung kartel.
0: Ay nako. Mm-hmm. Sa oras na 13 minutes after 7 o'clock, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong napakinggan kanina.
1: Pangulong Bongbong Marcos Jr. may pasaring sa nalalapit daw na pagsasampangan ng patong-patong na kaso laban sa kanyang pinsa na si dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Hindi naman nabanggit yung pangalan, ha?
1: O, sabi lang, eh, dating House Speaker.
0: Dating House Speaker. Di ba si... ano...
1: Oo. Kasi binanggit yung pamilya eh. Kaya malamang si Martin na ito.
0: Ganun.
1: Tsaka parang karugtong yata ito nung dating niyang SONA. Mahiya naman kayo. So ito na yung update.
0: Baka nahihiya siyang panggitin yung pangalan.
1: Oo. Pero yung tugon ni Martin, ha? Hindi galit.
0: Pero
1: magalang.
0: Oo, parang ano, ha? Parang medyo...
1: parang may something. Nagkatingin na naman
0: parang
1: kami. Paglabas nung statement, naisip agad kita eh. Sabi ko, alam ko nang magiging reaction dito ni Ted Vailon
0: ano,
1: eh.
0: Parang
1: may something, ha?
0: May something,
1: what?
0: Ha?
1: Oo, kasi di binanggit yung pangalan, tapos yung lumabas yung statement, sabi ko, bait, ha?
0: Oo.
1: Parang no, kumbagay, no grudges. Hindi ba?
0: Para bagang ano, ha?
1: Oo.
0: Mm-hmm. Pero... sa gitna po naman ng panibagong tensyon at pangungutya sa Pilipinas sa issue po sa West Philippine Sea, Pangulong Marcos Jr. may patutsada ho naman, hindi niya rin binanggit, sa China sa kanya pong SONA.
1: We do not yield.
0: Mm-hmm.
3: Oh, sino to?
1: System loss charges na pinaalala mo na sino may gawa. Na sinisingil nga po sa electric bill ng mga consumer. Aba, gustong ipatanggal na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.
0: Kaliwat ka ng kilos protesta sa Metro Manila at mga lalawigan, isinabay po ng ilang grupo sa SONA. Ilang releista dinampot ng mga pulis.
1: Malakihang dagdag singil sa presyo po ng petrolyo. Epektibo na simula ngayong araw, aray ko po. Presyo ng diesel, uy, nakukapit. Higit 7 pesos kada litro po ang itataas.
0: Aray ko po. At sa ating Sports 5, Pinay Full Star Cheska Centeno, tinanghal na bagong kampiyon sa Women's World 8-Ball Championship.
1: At sa balitang entertainment, silipin po ang ilang agaw pansing OOTD ng ilang personalidad na dumalo at rumampa sa zona.
0: Ayan na naman kami.
1: O diba, sabi ko sa inyo, same-same
0: na
1: lang.
0: Kami.
1: Inalis lang naman yung red carpet.
0: Ngayong nga pong araw na ito ng Martes, July 28 na po mga kapatid, narito ang ikalawang bukso ng ating mga importanteng balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, sinadyang hindi dumalo ng ilang minority senator sa ikalimang zona po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang pagpapakita daw ng kanilang protesta sa administrasyon. Kabilang po sa mga nang boycott sa zona ang magkapatid na senator sa sina Alan Peter at Pia Cayetano, presidential sister Aimee Marcos at maging siya Senator Bongo, Robin Padilla at si Lauren Legarda. Halos lahat po sila ay nakasuot ng itim o may touch of black sa pagbubukas ng sesyon ng Senado kahapon po yan ng umaga. Ayon kay Senate Minority Leader Cayetano, paraan daw nila ito ng pagprotesta laban sa administrasyon. Sa social media post ni Aimee, inihelin tulad niya po ang kanyang damit sa kalagayan daw ng bansa. Anya, gawa daw ito sa retaso, gutay-gutay, hiwa-hiwa at tira-tira.
3: Masama ang loob namin dahil pinagkukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang di ko kaya eh. Masama ang loob ko dyan eh. Well, I think marami sa amin di pupunta. Pero last year din na rin ako pumunta talaga.
4: Simple way of protesting pati sa pagblablak. But I really believe that our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla.
1: Yan nga po ang tinig ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Senadora Aimee Marcos. Samantala, ibinida po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang naging tugon ng gobyerno sa gera sa Middle East. Iniulat po ng Pangulong Marcos ang pagpapauwi sa higit 12,000 Pilipino mula po sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Mahigit 140,000 OFW naman ang nabigyan ng tulong, kabilang po ang pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Kung magugunita, nagdulot din po ng pagsipa sa presyo ng langis sa bansa ang digmaan sa Middle East. Kaya inilahad ang Pangulong Marcos Jr. ang pagkuha ng Pilipinas ng alternatibong supply ng langis. Nakipag-usap pa rin anya ang Pilipinas sa Iran para puligtas na makapaglayag sa Strait of Hormuz ang mga tripulanteng Pinoy. Isa rin po sa pumukaw sa atensyon ng marami sa zona ang inanunsyo ng Pangulong Marcos Jr. na pagsasagawa po ng rocket launch test sa Pilipinas sa taong 2027. Magsisilbi daw kasi ang Cagayan bilang host para sa kauna-unahang spaceport ng bansa. Ba, okay to ah. Sino mga sasakay dito? Sakasya ba sila lahat doon, yung mga nasa batasang pambansa? Makikipag-ugnayan daw ang Pilipinas sa isang South Korean aerospace company para rito. Ay, hindi nyo nga mapapaba yung presyo ng langis? Gusto nyo pang gawin ito? O ito pa sa iba pang balita mga kapatid, naniniwala po si UP National Institute of Physics Professor Dr. Giovanni Tapang na false promise na development po ang kontrobersyal na Pax Silica Project na balak itayo sa New Clark City at isa po sa mga ibinida ng Pangulong Marcos sa kanyang zona kahapon. Ayon kay Professor Tapang, mukha lang maganda ang proyekto pero malaki daw ang kakibat nitong pinsala sa ating kalikasan. Bahagi daw ito ng inisyatibo ng Amerika na magtayo ng data processing centers at mineral processing centers para ipangtapat sa China. Ang problema, hindi daw isinasapubliko ng gobyerno kung anong mga planta ang ilalagay sa Pax Silica. Isa sa pangamba po ng mga siyentista, ang posibleng peligrosong pagproseso ng mineral ore sa loob buya ng Pax Silica na gagamitan ng mga kemikal na peligroso rin sa kalikasan at walang detalye kung papano po ang magiging pagtatapon nito.
5: Hindi nila alam ngayon kung saan nila itatapon yung kanilang mga waste nito. So hindi lang siya usapin ng kuryente, hindi lang siya usapin ng water, usapin na rin siya ng waste. At itong lahat ng to, magtataka ka, paano nasasabi agad-agaran ng BCDA na pwede at okay ito, hindi naman nila napasasabi kung ano yung laki, kung sino-sino yung pupunta dyan, at kung ano yung mga effects na dapat i-consider ng BCDA bago sila pumasok sa ganito. Kaya napakalaki ng concern na inaabot namin dahil parang go na go si BCDA pero hindi natin alam kung ano ba yung ginagawa nila.
1: hindi natin alam kung ano ba yung ginugo nila. Sinubukan po namin muling kuhanin ang panig po ng BCDA ukol po sa isyu na ito, pero wala pa po silang tugon para po sa isang panayam. Yan po ang tinig ni UP National Institute of Physics, Professor Dr. Giovanni. Nakausap po kasi natin noon si Engineer Joshua Bingkang ng BCDA. Magkaiba po kasi yung sinasabi ng BCDA sa sinasabi po ng mga environmentalist at siyentista. So, yun nga po, kami po'y nakikiusap kung maaari sa BCDA na makausap namin sila muli para po kung sakaling may sagot na sila dito po sa naging pahayag ng isa po sa mga siyentista na pinag-aaralan nga po ang magiging epekto ng pax silica sa ating pong kalikasan. Samantala, sa oras po na 7:21, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Hanapin niyo po ang Twins Lampaign Baby Diaper on Facebook at puntahan din ang kanilang Facebook at ang kanilang website www.megasoft.com.ph para po makakuha din kayo ng discount and promos. Once again, it's Twins Lampaign Baby Diaper. Good morning muna. Nakatutok sa atin ngayon ang ating dating kapamilya na si James Banaag. O mga katrabaho natin ito noon dyan sa Kapamilya Network. Good morning, James. Ingat sa iyong trabaho kung saan man ang punta mo. Mga kapatid, magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Laging true sa'yo, kapatid.
7: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
14: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
13: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng maikabuluhan.
15: Nasunog na yung kwapaw.
13: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
16: Panacea, let's start with that.
17: Para mas maintindihan.
13: May lugar ka rito, kapatid.
18: It's a beautiful day!
13: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: Dila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid.
1: Are we thankful and happy?
2: Yeah, 7:24 ang oras natin mga kapatid. Tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng FastCat. Uy, level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng isama ang buong barangay. Pwede magdala ng sasakyan, pwede magdala ng motorsiklo o bisikleta dahil sa FastCat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen ha mga kapatid para po sa inyong booking ng tickets with FastCat. Gamitin nyo rin po yung promo code para po sa 10% discount. Para po yan sa rolling cargo o kaya kung pasahero ka at may pupuntahan ka man saan mang panig po yan ng Pilipinas, may 10% discount po kayo. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Higit 50 ang inaresto sa gitna po yan ng mga protesta na isinabay po sa zona ng Pangulo kahapon sa Quezon City. Kita po sa video kung paano isinakay ng mga pulis sa BJMP bus ang ilan po sa mga nagrally sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sinubukan makipag-usap ng isa sa leader gaya po ni Bayan President Kanato Reyes. Sinubukan din nilang pigilan ang bus at pigilan po ang pag-aresto pero hindi ito umubra sa mga pulis. Bakit inaresto? Ang git nga po ng grupong bayan, may permiso sila at may koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng Philippine National Police. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., may mga nilabag na ordinansa ang ilang mga rallyista. Ano yun? Kabilang na po dyan ang, ha? Pagtatakip daw ng mukha. Yun daw ang nilabag. Sa iba pang balita mga kapatid, iniimbestigahan na po ng mga otoridad ang pampasa o pagpapasabog po yan. Sa labas po ng opisina ng Department of Justice o DOJ at ang napagpo ang hinihinalang pampasabog. Sa labas naman po yan ng Senado, pasado hating gabi kahapon, nang may sumabog sa bangketa po yan sa labas ng gusali ng DOJ sa Padre Faura sa Maynila. Tumalsik din po mga tipak ng lupa kung saan posibleng itinatanim ang pampasabog. May dadiskubre ring hinihinalang improvised explosive device malapit sa Senado. Tumambad po ang ilang bagay na ginagamit sa pampasabog katulad po ng 9 volts na battery blasting cap, timing device at plastic jar na may lamang hinihinalang explosive material. Inimbestigahan na po ng Philippine National Police kung sino ang nasa likod ng dalawang insidente. Inimbestigahan naman ng mga otoridad ang kumakalat na banta sa social media laban sa mga mag-aaral at guro sa Las Piñas. Nagtutulungan po ang DepEd at Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para po sa investigasyon. Posible umanong mga estudyante din ang nasa likod ng pagbabanta. Nanawagan naman po ang mga otoridad na iwasan ang pagpapakalat po ng video ng pagbabanta para mapangalagaan ang karapatan, dignidad at mental health ng mga estudyante. Mga kapatid, balita naman po sa mga lalawigan. Nahulog po sa bangin ang pampasaherong bus na may 30 sakay sa Bilar, Bohol. Nakataob po ang pampasaherong bus nang maabutan ng mga rescuer sa bangin. Sa investigasyon, nagkaroon ng problema daw sa makina ang bus habang binabagtas ang daan malapit po sa man-made forest. Ineimbestigahan pa po ito sa ngayon. Wala namang lubhang nasugatan sa insidente. Sa bayan naman po ng Lamitan sa Basilan, nagpatupad po ng lockdown sa pag-angkat po ng mga baboy at pork products. Kasunod po yan ang African Swine Fever outbreaks sa bayan. Aabot po sa 113 hog raiser o hog raisers ang apektado. 284 na baboy naman ang naitalang patay. Nagsasagawa po ang epidemiological investigation ng Lamitan City tungkol po sa insidente. Isang dugong o sikaw ang natagpo ang patay po sa baybayin ng barangay Navitas, Numansia, Aklan. Aksidente daw na natrap sa lambat ang dugong. Tumitimbang po ng 38 kilo ang natagpo ang dugong. Dinala po ito sa Department of Environment and Natural Resources o DNR para sa pagsusuri at sa tamang disposisyon. Oras muna mga kapatid, 7:29. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para kayo mapunta sa kanilang website at Facebook page. Ang kanilang website, www.mayetdelarosa.com. At ang kanila pong pinakabagong branch ay dyan nga po sa 168 Mall. Open pa rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Samantala sa balitang consumer at pangkalakalan, bubuksan na po ang 12 sa 14 na istasyon ng MRT 7 sa susunod na taon. Ayon po yan sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang 5th SONA, ibinida po ni Marcos Jr. ang panibagong linya ng MRT matapos po ang halos 3 dekada. Anya, tatakbo po ang linya ng tren mula North Avenue hanggang Sacred Heart sa Quezon City at kalaun ay aabot sa San Jose del Monte sa Bulacan. Halos 1 milyong mga pasahero kada araw ang tinatayang makikinabang sa panibagong linya ng tren. Ayon po sa Pangulong Marcos Jr., malaking tulong ang Accelerated and Reform Right-of-Way Act sa mabilis na pagresolba sa mga isyong matagal ng dahilan ng pagkaantala po ng pampublikong transportasyon sa bansa. Nagkaroon naman ng kilos protesta ang ilang grupo laban po sa planong Pax Silica Hub sa New Clark City sa Tarlac. Ayon sa iba't ibang grupo, luging-lugi ang mga Pinoy sa inisyatibong ito na pinangungunahan nga po ng bansang Amerika. Sa isang rally bago po ang SONA, sinabi ni dating Bayan Muna Representative Teddy Casino na ang layunin po ng Pax Silica ay hindi paunlarin ng Pilipinas, kundi para makontrol ng Amerika ang industriya ng artificial intelligence sa mundo. Nagbabala rin po ang Kabataan Party List sa magiging epekto ng operasyon ng Pax Silica Hub sa kalikasan at mga komunidad sa Tarlac. Dagdag pa ng grupo, kung dito gagawin ang mga piyesa ay lalabas ang produktong ilalabas ng Pilipinas ay ang may pinakamababa sa value chain at tataas lamang ang halaga nito oras na magamit na ng ibang bansa para bumuo ng mamahaling mga computer at iba pang mga gadget. Nakatakda naman pong pumasok ang Maynila sa Philippine Stock Exchange Index sa susunod na buwan. Simula po August 3, kukunin na ng Maynilad ang pwesto ng Converge sa PSEI. Isinama po ng Maynilad sa PSEI matapos makamit ang mga qualifications para po sa early inclusion. Kasunod ng initial public offering o IPO nito noong Nobyembre. Dahil sa share price growth at demand para sa stock, nakamit po ng kumpanya ang market cap at liquidity criteria para makasama sa index. Ayon kay PSEI President and Chief Executive Officer Ramon Monzon, ang Maynilad ang kauna-unahang kumpanyang nag-qualify sa early inclusion mula po nang ipatupad ito noong taong 2021. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:32, ang tamang oras, at di naman po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba, Aryan Itang? At nanlalambot ang iyong muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink, gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik po ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, meron din sa TikTok mga kapatid at sa kanilang website www.ultabio.shop. At pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. Katuwang po ng Ultaflex para mas fresh na fresh kayo at masarap ang inyong tulog, ang Ulta Bio. Available po ang trial pack nito sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide. So yan po ang sikreto ng inyong baby girl para fresh lagi every day. Sa dami ng stress na nangyayari sa bansa at sa buhay natin, Ulta Bio at Ultaflex lang po ang sagot dyan para always looking young. Uy, binabati ko po ang hindi nakakatulog at kailangan mag-Ulta Bio at Ultaflex. Aryan Itang at Anjo, good morning sa inyong dalawa. Ingat sa biyahe, mga tito at tita. Sa mga balita po sa labas ng bansa, 3 po ang patay habang 4 ang sugatan matapos nga pong insidente ng pamamaril sa isang food festival sa Washington sa Amerika. Nangyari po yan itong linggo sa Seattle Center Food Festival. Hawak na ng pulisya ang itinuturong salarin. Samantala, kinumpirma ng mga otoridad na may isa pang sangkot sa krimen na patuloy nilang pinaghahanap sa ngayon. Blanco naman ang mga otoridad sa motibo ng krimen. Nagbabala naman po si Spanish Prime Minister Pedro Sanchez kasunod ng pananalasa ng wildfire sa kanilang bansa. Ayon kay Sanchez, ang nasabing climate emergency sa iba't ibang bahagi po ng naturang bansa ay lubhang mapaminsala. Una nang kinumpirma ng Spanish authorities na nasa 150,000 o 50,000 hektaryang lupain ang napinsala kasunod ng nasabing kalamidad. Arestado naman ang isang lalaki kasunod ng insidente ng pag-atake sa Pransya. Ayon sa report, armado ng kutsilyo ang nasa koteng salarin na nangyari po sa Paris. Dalawa po sa tatlong mga kababaihang inatake ng suspect ang naitalang sugatan. Patuloy namang inaalam ng French authorities ang motibo sa krimen. At eto na nga mga kapatid, balikan po natin muli ang ating Sports 5. Balik aksyon ng PBA Governor's Cup ngayong Martes sa Ninoy Aquino Stadium, dyan po yan sa Maynila. Unang maghaharapan ng Phoenix Fuel Masters sa Blackwater Bossing mamayang 5:50 ng hapon. Parehong galing po sa talo ang dalawang koponan. Sunod sa schedule ang TNT Tropang 5G versus Converge Fiber Xers, alas 7 po nga ng imedya ng gabi yan. O alas 7 imedya ng gabi nga po mangyayari ang laro. Gaya ng naunang dalawang koponan, pareho rin susubukang bumawi ng TNT at Converge matapos matalo sa huling mga laro. Mapapanood din po ang mga laban sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. Nakatakda namang i-host ang Pilipinas ang 2027 Unions Cup. Ito po ang unang beses na gaganapin sa bansa ang Regional Rugby Tournament. Formal nang inilipat sa bansa ang hosting. Matapos nga po ang matagumpay na title defense ng Filipino o Philippine Volcano sa 2026 na edisyon ng event. Pinaplansya na po ng Philippine Rugby Union kung saan ang magiging venue nito. Tinalo ng Volcanoes ang Malaysia 39-18 sa finals po ng Union's Cup. Halos dalawang linggo na ang nakararaan.

0: eto na mga kamarites. Sa oras nga po na 7:37.
1: I don't know, that was the chismis.
0: Naku po, ang tamang oras mga kapatid. Hatid pa rin sa ating lahat yan ang Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayat de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Website www.mayatdelarosa.com, and once again their Facebook, Mayat de la Rosa. Araw-araw pong may live selling ng gold at diamonds at mga alahas dyan sa kanilang Facebook page. Para masiguro na legit at 100% original na alahas po ang inyong bibilhin, punta na sa Mayat de la Rosa. Batiin din po natin ang good morning, Sir Richard de la Rosa. Sa balita ng entertainment, para po sa ating 18 na nakatutok ngayon, mapapanood po sa Disney Plus ang performance ng P-Pop Kings, SB19 sa 2026 Lollapalooza. Makasaysayan po ha ang pagtatanghal na ito dahil ang SB19 po ang kauna-unahang Pinoy group na magtatanghal po sa isa sa pinakamalaking music fest sa mundo. Sa July 31 po, magkakaroon ng performance ang SB19 sa Lollapalooza. Mapapanood po yan sa Disney Plus, kung saan magsisimula nga po ang stream ng 3:45 ng madaling araw ang aga naman. Kamakailan lamang po nang i-anunsyo ng Department of Tourism na tourism ambassadors na po ng Pilipinas ang SB19. Hindi nabanggit ng Pangulong Marcos Jr. ang turismo, no? Sa kaniyang SONA, wala siya nabanggit about tourism, right? Sa iba pang balita, hinard launch na ni volleyball star Aliza Valdez, ang kaniyang boyfriend na si Ian Umali. Sa birthday celebration ni Aliza, tinanong niya kung anong gusto ni Ian na magawa ni Aliza ngayong taon. Ang kwento ni Ian, may malaki raw silang pinaplano. Sabay kiss sa pisngi ni Aliza. Naks naman. Wish naman ng beauty queen na si Samantha Bernardo na may proposal na mangyari para kay Aliza. Habang kasal naman o kasal nga po ang gusto ni Angelica Panganiban para sa kanyang kaibigan na si The Phenom. Sa iba pang balita, magsisimula na po sa kanilang mandatory military service ang 17 members na sina DK at Vernon. Sa August 20, magpapa-enlist po si Vernon, habang September 8 naman itong si DK.

0: Sa ngayon po, tuloy pa rin daw ang paglahok sa aktibidad ng 17 ang dalawa. Nakikiusap po ang kanilang agency na wag nang bumisita kina DK at Vernon sa mga araw na magpapa-enlist sila. At sa oras nga po na 7:40, yan po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Magandang morning po sa ating mga kapatid na nakatutok pa rin po dito sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila. Samantala tayo po yung napapakinggan sa Davao. Good morning po sa mga binaha po dyan sa Davao. Sana'y okay na po kayo sa 106.7 True FM. Tayo po yung napapakinggan din dyan sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Cagayan de Oro. At 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, sa Leyte. Sa mga taga-Tacloban, tayo po'y napapakinggan sa B107.9 FM, Caboses Radio. And still, napapanood po every day sa Signal TV Channel 1 and 1PH at sa RPTV. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na mga kasamahan, dito po sa News 5. Sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Juro Rich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Nicole Stevanida Canay, Associate Producer Christian Mitra. At sa ating executive producer na si Andrew Inspired Yusinko. Yan na, inspired na ha. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46th Catholic Mass Media Awards.
2: Mabuhay!

0: Ayan, panong Pilipinas!
1: Pilipinas! Pilipinas! Pilipinas!
2: Shumelot! Tama na yan!
3: So mga kapatid, alas 7.42 na nga po ang ating tamang oras ngayon.
4: Do your job!
3: Ating pong diskusyon, talakayan sa mga napakinggan natin sa Sona. Definitely po, kanya-kanya ho tayo dito ng, alam nyo na, yung reaksyon, yung iba po nakulangan, yung iba naman sakto lang, yung iba ho naman tuwan-tuwa. Itong si Marco kahapon, mga kapatid, hindi ko rin po napigilan na basahin yung kanyang mensahe. Dahil ang reaksyon niya parang napaka-sarcastic.
5: Alam mo naman yan si Marco.
3: Parang hindi niya...
6: Yan, kasuhan niya!
3: Hindi niya maintindihan yung hirap ng pagiging pangulo.
5: Alam mo naman, hindi magiging maganda ang kahit anong gawin ng administrasyon na ito dahil hardcore, talagang hardcore DDS si Marco. Aminado naman siya doon. Die hard yan eh. So kahit anong ganda, pangit yan for Marco. Oo. Diba? Aminado siya.
3: Sigurado ako
5: eh.
3: Mamaya nakaantabay yan sa kontrasona.
5: Sigurado. Yun ang panonoorin daw niya.
3: Yung kontrasona
5: ni Alan Peter.
3: Nang kanyang isa sa mga patron.
5: Oo, pero delikado yung isa sa kanyang patron.
3: Gusto ko mapasyalan ang bahay niyan minsan.
5: Ni Marco?
3: Baka meron silang altar dun eh. Kung sino yung pinipili ka ng kandila, sino yung pinakamalaki.
5: May karton si Marco sa bahay.
3: May ano?
5: May karton.
3: Karton?
5: Oo.
3: Anong karton?
5: At yun ang tinitiri ka niya ng kandila.
3: Karton?
5: Oo.
3: Anong karton?
5: Karton ng kanyang puon.
3: Sandali lang. Bueno, mga kapatid, ano po? Abangan niyo po ang ating mga panayam and of course, ang ating pa rin pong happy hour mamaya dahil again, mamaya na po ang ating pong reveal, no? Sa napakagandang balita po na napagtagumpayan ang ating mga happy anonymous para doon sa laptop. Hello? As in laptop. Magkano ngayon ang laptop? Pati cellphone nung pong isang estudyante, magkapatid po sila. Yung nakatatanda po, fourth year college ay cellphone. And then yung kanya pong second year college na kapatid ay laptop naman. So thank you very much po. Again, salamat na marami sa ating pong mga happy anonymous. At dapat din po tayo laging happy ha? Sa mga biyaya po ng buhay na pinagkakaloob po sa atin. Amen!
5: Amen!
3: Yes! Kaya again, huwag nating sayangin ang biyaya ng buhay para kay Sek Banoy. Lagi doon natin binabate si Sek Banoy. Oo, kasi nga, alam mo Sek, ito ang bagay sa iyo. Ito yung pagtangkilik natin sa despite sa stress ng iyong trabaho, ito ang benefit na dapat natin tangkilikin. Yung bang sa panahon ng pangangailangan, kailanman hindi ka masasabi na may aberya ang tren. Hindi ka sinasabihan ng, hello, excuse me, palyado na naman. Ito ang para sa'yo. Bagsig to! Bravo! Food supplement for men. Di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men, ang bagsik mo!
7: Vroom vroom! Papa! Bravo! Kataleg!
3: Yeah! Yun o! Bravo! Bravo! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At kahapon mga kapatid, yung pong mga nadiskubre ng otoridad na meron daw pong mga pampasabog. Alam nyo, sandali, ano ho yan? Iisipin mo. Sino nagtanim noon? Saan galing yon? Alam niyo ho yun? Sa panahong ito, nakakabahala po yung ganyan mga pangyayari kasi yan pong hindi ho, kumbaga hindi ho dapat pinagsasawalang bahala yung ganyan, no? Na mga usapin po na may intensyon na manakit ng mga tao. Yan din pong ating alamin mamaya kung sila ho ba'y meron ng informasyon kung sino ho ang nagtanim nito. Baka naman po meron ng lead kasi may CCTV siguro in the area para ho nila matrace kung sino po ang nagtanim nitong sinasabi na dalawang bomba. Diyan po yung isa sa harapan daw po ng DOJ building mismo at doon po malapit-lapit sa Senate premises. Pero bago ang lahat, ito ho muna ang magandang balitang iyahatid at inspirasyon mula po kay Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
1: FM. Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds.
4: Kung komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
6: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good careers.
8: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
9: Yeah.
8: Kung masabi ko.
10: Your surname is Ayala.
6: Yes.
10: And you work for Ayala.
6: Yes.
10: Are you related with the Ayalas?
6: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
11: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
1: Sa lahat po ng mga nagpapagal sa hanap buhay, sa mga uri manggagawa na nagtitiis sa gitna po ng ating pong mga challenge sa ating pong hanap buhay, good morning. Ito po ang ating gabay ngayon from Brad Jeff Eliscupides. Go Brad, maganda umaga sa iyo.
2: Good morning Ted, of course, good morning sa ating mga taga-subaybay. Maganda yung tema natin ngayong araw na to.
3: Mm-hmm.
2: At ako po'y natutuwa na medyo maganda ang sikat ng araw dito sa amin at maganda rin ang gising ko. Maganda to siya kasi marami na naman tayong relevant issue. The danger of pride. Ayan. Sabi po sa Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Alam niyo po, madaling makita yung pride sa iba, pero mahirap itong makita sa sarili natin. Parang bad breath minsan. Madalas, ibang tao yung una nakakapansin bago tayo. Kasi po yung pride, hindi lang pagsasabing mas magaling ako kaysa sa inyo. Minsan, tahimik at subtle lang po itong pride. Pride is when we live as if hindi na natin kailangan ng Diyos. Kapag inisip natin na kaya natin ang lahat dahil sa sarili lamang nating talino, diskarte, connection, experience, sipag, unti-unti natin nakakalimutan kung sino talaga yung pinanggagalingan ng ating lakas sa tagumpay. Ganito po yung nangyari kay King Nebuchadnezzar, makapangyariang hari ng Babylon noong unang panahon, malawak yung kaharian niya, maraming achievements. Isang araw, tinitigan niya yung kanyang kaharian. Sabi niya, hindi ba't ito ang dakilang Babylon na aking tinayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan para sa aking kalwalhatian. Ang daming akin doon. Aking tinayo, aking kapangyarihan, aking kalwalhatian. Nawala si God sa picture, nakala niya siya yung source ng lahat. Dahil po dito, hinayaan ng Diyos na mawala sa kanya lahat. Posisyon, kapangyarihan, katinuan. Okay? Pero of course, nag-repent siya, tinaas niya si Lord ulit, and then binalik yung kanyang katinuan. Alam niyo po, hindi masama ang achievement. Balance ko lang. Hindi masama maging mahusay, magaling, successful, influential. Ang blessing po ay kapag ang danger po, yung blessing, pag yan ang naging dahilan na nakalimutan natin yung blesser. Nakalimutan mo sino nagbigay. Kaya gusto ko lang i-share. Okay, as before I pray, madalian lang po ito. Paano mapaglabanan to? Number one, recognize. Yan, unang word, recognize. I-ask mo si God to reveal yung pride sa puso mo. Sabi niya sa isang salmo, God, you know my heart. See if there's any offensive way in me. Sasabi po ni David yan. Pangalawa, repent. Pag na-expose na ni Lord, sabi sa James, humble yourselves before God and He will lift you up. So after mo na-recognize, nag-repent ka, pangatlo, rely. Depend daily on God's grace. Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. So pag tinignan niyo po, i-recognize natin, i-repent natin, at mag-rely tayo kay Lord all the rest of our lives. So, tanong, saang bahagi ng buhay mo ngayon masyadong umaasa ka sa sarili mong kakayanan kesa sa Diyos? May blessing ba o achievement ka na kailangan mong ialay at ipagpasalamat sa Diyos knowing na sa Kanya galing ang lahat? Again po, Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Alam namin, Lord, may tendency kami as human being to be self-centered, self-sufficient. In fact, yung unang tao, si Eva at Adan, ganun po ang naging kaso. Feeling nila, hindi na nila kailangan ng Diyos at nakinig sila sa kaaway. Tulungan mo kami, Lord God, to be humble in everything na ginagawa namin. Lahat kami, Lord, may tendency at may propensity na mag-fall sa ganitong pride. Kaya, Lord, tulungan mo kami ma-recognize to at mag-repent at mag-rely on you every day. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Salamat muli sa araw na ito, sa paalala po sa aming lahat, sa pamamagitan po ng Daily Bread. Thank you, Brad. Thank you. Salamat na marami. And bukas ay Miyerkules na. We'll catch again tomorrow. Sa mga nag-aabang po sa segment na ito, sana po muli tayo po inabiyayaan ng mensaheng ito. Paalala sa ating lahat. Amen.
3: Amen.
1: Alright, Brad. Catch you again tomorrow. And sabi mo nga, maganda ang sikat ng araw diyan. So, pwede ka ng ano?
2: pwede na tayo maglaba kasi yun. Kahapon di nakapaglaba. Ang kulit na to si Scotty Cha, babati lang sa iyo.
1: Oy,
2: Scotty.
1: Ayan.
2: Ang kulit din.
3: Oh.
2: Ano, sampa ng sampa sa akin. Scotty, bumati ka na lang.
3: Naku, si Scotty naman talaga at halatang alagang alaga ni na pastor at Ate Grace.
1: Yung kanyang aso si Thompson.
3: Ah, talaga.
1: Yes, oo.
2: Na-dedicate ko lang ng anak nila ni Jinky last 2 months ago.
3: So, ba, oo. Hindi naman buntis ulit si Jinky.
2: Hindi. Taon-taon nga. Sabi ko, taon-taon na-dedicate ako.
1: Kaya pag tinawag niya yung dalawa, Scotty!
3: Thompson! Pwede.
1: Anyway. Okay. Catch you tomorrow, but Brad Jeff.
2: Yes, batiin ko lang member ng church namin sa Angkor. Kuya Alan Martin ng Valenzuela, happy birthday. At si Lara Wee ng Cavite, belated happy birthday. Mga
1: you.
2: Membro natin yan. Thank you so much
1: joining,
2: watching. Alright, paalam na ako Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: Serving the people, Brad Jeff Aliscopida sa ating The Daily Brad. Hatid sa atin ng...
4: Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa.
5: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbabiral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
6: Ah, oo. Napanood ko na yan. Oo, marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
5: Yeah.
6: Oo, tulungan kaya natin.
5: Oo, pakontak natin.
6: I-guess natin sa show.
5: Oo.
6: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
5: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
6: Swak na swak yan sa programa natin kasi... tayo ay pampamilyang Pilipino.
7: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
8: Bigyan ng mukhang balita.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bias sa mga
14: wala sa ilang lugar dito
15: sa mga lumangoy.
7: Susugod sa bagyo.
16: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
7: At anumang dilubyo.
17: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
7: Balita man sa lansangan,
18: kaliwat ka ng trahedya. Ang naitala nitong nakaraang linggo.
7: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
19: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
7: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
20: Mobile Journal, Amy Achanza po.
21: Arles de los Santos po.
22: Denise Bogasancho po.
23: Ben Taninki po.
24: Las Paredes po.
25: Jeff Rivera po.
26: Julie Baiza po.
27: Kayla Makanta.
28: Mary Monreyes po.
29: Mariela Pascual.

0: Mga kapatid, sa oras nga po na 7:58, kasama po natin ngayon ang isang profesor mula po sa UE Department of Political Science para po magbigay lang ng assessment. Doon nga po sa nangyaring sona ng Pangulong Marcos Jr., ang sinasabi, ito po ang kanyang pinakamahabang sona. Tumagal po yan ng 1 hour and 26 minutes. Tignan natin kung ano ang reaksyon dyan ni Professor Eric Daniel De Torres. Magandang umaga po, Professor.
1: Magandang umaga po, DJ Chacha and Manong Ted, at sa lahat po ng sumusubaybay ng ating programa.
0: Oh, good morning po. Sir, yun nga po kahapon naglatag si Pangulong Marcos Jr. ng mga nagawa ng kanyang administrasyon. Narinig po din natin yung mga bagong pangako at panukala ng Pangulong Marcos. Nabanggit po dyan ang flood control scandal, may nabanggit about presyo ng kuryente and other issues. Pero para po sa inyo, anong assessment nyo po dun sa naging SONA ng Pangulong Marcos Jr.? Ano pong ituturing natin dun na sabihin na natin na pinakamalakas o pinakamahinang parte sa naging SONA niya?
1: Well, una sa lahat, no, kung babalangkasin natin yung SONA, talagang as expected, nais na i-assure ng taong niya sa taong bayan na from last year's mahiya naman kayo, talagang inuna niya kaagad yung pagpapataw at pagbibigay ng pronouncement na papatawan na ng kaso si former House Speaker Martin Romualdez. Pero kung titignan natin, sa totoo lang o personally, nabitin dito sa pahayag na ito ng Pangulo, sapagkat kung titignan natin, ito ay buong pagtingin doon sa buong flood control issue or scandal na kinasangkutan ng kanyang pinsan. Pero kung titignan natin, kulang at nakukulangan ako. Unang punto, sana sinabi niya na hindi matatapos dito ang usaping ito, hindi matatapos dito sa kanya, dahil sisiguraduhin natin sa natitirang panahon ng aking administrasyon ay mapatanggot pa yung ibang taong involved. Ikalawang punto, yung pagsigurado din ng usapin sa budget, lalo na budget season 2027 na, at sana sinabi niya man lang na dito hindi natin hahayaang ang masalaula ang 2027 budget, at magsisigurado tayo na magiging maayos, wala na yung mga insertions na yan or small committee na yan. So kulang in terms of doon sa pronouncement doon, Pangalawa pa, kung pipapansinin natin, napaka-abrupt nung pag-transition niya mula doon sa usapin ng flood control papunta doon sa usapin sa Middle East crisis. Kasi kung titignan natin, yung SONA niya kahapon ay pahayag na kung ano ang ginawa ng kanyang administration, because his administration is heavily criticized for weak or lack of response doon sa oil crisis. At tama naman, DJ Chacha, na hindi hawak ng administrasyon yung naging crisis doon sa Middle East. Pero tandaan natin, net effect siya, kasi meron nang nung nagpahayag siya nung mahiya naman kayo at naging issue itong flood control scandal na ito, nagsimula nang bumaba yung pagtingin ng ating mga foreign investments at saka trust and confidence ng international community, na kung saan napakababa ng credibility ng ating bansa because of this flood control issue. Tapos pumasok na naman ngayon itong oil crisis. So kung makikita natin, politically, nung pronouncement na ginawa niya yan is really more of, self political preservation, but on the other hand, it costs us our economy, at nagsunod-sunod na yan, inflation, access sa pagkain, at yun, talagang yun yung weak points na talagang heavily criticized ang kanyang administration. On a positive note naman, yung makikita natin na talagang nag-standing ovation yung usapin sa systems laws at pag-amyenda doon sa ipiralo, and more importantly, inaabangan natin din yung